0: na natong mga kwan mo agi man gud pud sa PCUP labi na sa mga demolition and eviction activities no mo agi gyud na sa mo labi na involve ang atong mga urban poor no kay sa among office urban poor
1: yes
0: ano man gyud mo man gyud niya mong gina
1: asa di ana do na magi PWD nga mga kortahan makaabil paghapon aning libre pa bahay
0: kana nga mga hisgotanan dili na kayo ko katubag ana sir kay sa pag-screening na nadirian na siya sa lokal nga panggamhanan.
2: So, gamay na lang. We have 2 minutes more to go. Ang imuhang mga pag-awhag sa katawhan sa pagadian, dayon bisag sa Sambuanga del Sur, dayon ang uban pa nimong mga gusto nimong ipaabot ng mga impormasyon.
0: Gikan sa among opisina, no, among ginapaabot, among pagpasalamat, no, diniya sa dakbayan sa pagadian, tuhod kay nakita gyud namo ang grabe ka suporta na sa ato ang Halangdong Mayor, no, down sa iyang mga offices, no, especially sa atong CSWDO, no, niya ako lang pong iyawhag ang atong mga urban poor sector, especially sa atong mga PWD, sa atong mga senior citizens, sa atong youth, no, sa atong mga solo parents, ug sa uban pa nga mga organization din niya sa dakbayan nga hinaot nga kung unsa ang programa sa ato ang dakbayan labi na sa atong mayor, no, ato gyud nga suportahan, no, sa hinay-hinay dili man gyud na ingon nga siling nga mohalang dayon, no, ano lang gyud sa hinay-hinay kay dili pud kaya nga ikalit pud og kuan sa ato ang
1: at least nga gyud programa
0: hinay-hinay, oh yes, nakita gyud nako na nga nagyud nagay hinay-hinay nga asenso
2: yes.
0: Pagadian.
2: Yes, it's a holistic program ba. Nga di nimo makita karon pero hinay-hinay, lintunganay, makita.
0: Makita na,
2: mao di ay ni. Malaho tayon. Well, sir, wa na tay time ang imong parting statement as of now. You are so welcome every time nga naa ka sa Pagadian para makapalaknag ka sa impormasyon ing nalang yami.
0: Sige po,
2: okay. Ma'am. Your parting statement now.
0: Sige, dagang kayong salamat, no, sa ato ang mga naminaw o mga nagtanaw karon nga kahapon, no. Dagang kayong salamat o dalaygon ang Dios.
2: Okay, Dons.
1: Okay, wala tayo yung oras o presyo niyong programang Ang Kakuhan. Pinagi ni Mayor Samico nga asenso pagadian o akong higala sa kangina sa gihapon, Dons Marzon.
2: Yes, kauban nato si Sir Ridge Evita sa PCUP kun Presidential Commission for the Urban Poor. Sa ngalan sa itong amahan sa siyudad sa Pagadian, Mayor Samico sa Pagadian City 15 Council, nadiha si City Councilor Jiger Ariusa, City Councilor Lansco, City Councilor Engineer Roger Asidilio kaabag ni Mayor Samico. Ako si Redrio Ubani Duds Marson, Ubani Sir G. Moingon, God will make a way. Because God is good all the time. Whatever happens, life must go on. God bless Pagadian. Ascenso Pagadian. Ascenso Sambuanga del Sur.
3: Asenso Pagadian, Mayor Samico.
4: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat.
5: 106.2 Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
6: Armando Castillo ng Danday.
7: Punatay?
6: Mindoro. Upoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taong paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo?
3: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

0: Ngayong muling napapanahon ang hand, foot and mouth disease or HFMD, mag-ingat lalo na mga magulang at tagapag-alaga. Ang HFMD ay isang nakakahawang sakit na karaniwang nakakaapekto sa mga bata at maaaring magdulot ng lagnat, pananakit ng lalamunan, kawalan ng gana sa pagkain at magkapantal sa kamay, paa at bibig. Upang makaiwas o galing maghugas ng kamay, sundin ang tamang paraan ng pag-ubo at panatilihing malinis ang kapaligiran. Kapag may sintomas, agad na magpatingin sa doktor o sa pinakamalapit na health center. Tandaan, malinis na kamay, ligtas na pamilya. Isang mahalagang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
1: 106.0. This song is brought to you by Virginia Hotdog. Basta Hotdog, Virginia.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3. Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress.
3: Oras, alas 8 y media.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
5: Sentero Langkob sa Samsorikono, welcome sa itong programa Samsorikuan Update. Kinislibi ka ba't sa nga magiguban ka ninyo sunod sa media oras ang pagkatod sa mga sayuran kalambuan sa itong electric cooperative. So naka-social media lang takaroon mga gala tuloy na daot na po na ito ang transmitter dito sa Mount Palpalan ni Dakbayan sa Pagadian. May buntag sa tanan itong mga MCO sa 638 ka mga barangays. May tigwatro kalungsod ang syudad sa Pagadian sa tanang mga member consumer owners organization nga officers nga gilangkuban chairman, vice chairman, secretary, treasurer sa tanang mga board of directors pagpangulo ni President Edmundo Dandali Jr. sa management sa pinagi ni general manager chief executive officer Jose Raul Sanyel sa tanang mga department heads sa labi na ni Ma'am Azucena de Islagura ang institutional manager the same time EDP manager nga tusam ni engineer Clifford Ferlen ang executive staff assistant core plan manager the same time YCR2 manager and Samsuri ko ano namin ituro ka may areas ng Area 1 nga under supervision ni James Sanyel samtang ang Area 2 mauna na si Engineer Ferlen o ang Area 3 under na po na supervision ni Edgar Montero katong kanhi Area 3 manager kay siya mang gihapon ang retainer dito sa Area 3 Dakbayan sa Pagadian. So sa itong situational report mangigala Hulyo 23 kagahapon nga daw mo, ito siya ang cut-off date. Doon na ito yung anhidiri kay Muhangyo Pagkuno siya. So itong ipahibalo nga, kanang cut-off date, pizza 23, sa inyo na yun ang pangandaman. Kung pala nit, mo promise mo nga dili pa mo kabayad, basta kay dili mo lapas o 23, kay cut-off pa na siya, kay mamaltimailhan nga masukod naman o 100% maghihapon ang collection efficiency sa Samsorikono kay usama ni sa Sukdanan sa National Electrification Administration nga magpabilin ta nga Musa Sunday Electric Cooperative top performing electric cooperative sa tibok Pilipinas. Hulyo 25 pa yun sa 31 naman ang pagsugod pagbasa sa inyong mga kilowatt hour meter. So in other words pagka August 1 pa yun sa 8 man ng Judit kay kung 31 ang bulan automatic na pizza 1 ang Judit. Tumiaging bulan, pizza 2 na kay pizza 30 na magkutob na itong bulan na. So ito pipi balong karong Agosto 7, ano na nga Biyernes, magpahigayon na blood meeting dili sa Samsorikono. Mga empleyado sa Samsorikono, mudunit maginadugo in coordination po na sa Philippine Red Cross, no? Nga regular yun nga donor ang mga taga Samsorikono. Basi na mag-imitar po ng mga estudyante ng Dakbayan sa Pagadian kay ang pagdunit og dugo kinabuhi man na siya niya gawas pa healthy kayo ka kung regular ka nga magpakuha og dugo okay ang makatabang punta sa itong mga kaigsunan nga nanginahanglan og dugo. So kaning blood letting mo ni ang primero nga katong week long celebration sa Samsorikono kay katong iyon ako nga Agosto 17 pa yun sa 22, mamani week long celebration. Pero ang Agosto 17, ito ipahibalo nga, na-postpone man itong Agosto 11, nga magma sa Distrito 5 Pagadines, na po'y portion sa Distrito 9 Pagadines, ang Zone 1, Zone 2, Zone 3, ang Zone 4, na-postpone na siya. Ito ipahibalo nga, karoon na ng pizza 17 sa bulan sa Agosto. Kay, kana Agosto 5, magpadayon man yun na nga kay schedule na to sa MAGMA, Municipal Annual General Membership Assembly. Apan sa dili pa di ay, ato ipaybalo ang mga power interruption sa Samsuri ko uno na ni pizza 24, karong alawa, alas 9 buntag, ato alas 4 sa hapon. So ang mapituhan na ni Mang Purok Abok

Ado, Lanzones. Paglaom uno, paglaom dos, nga, sakop sa Tuburan District ni Rabayan sa Pagadian, din ang rason ni mga igala mo ang quarterly schedule o pagpamutol, mag-trimming sa mga kahoy nga midapat na sa linya. Isabay po ni pag-ilis sa nagabok nga poste di Hasburok Abukado, Tuburan District Pagadian City, o pag-ilis sa nagbuak nga old porcelain insulators himuon na siyang polymer. Kanang porcelain kanang sandayan sa linya sa Samsuri Kuno. Mubalik ng kuryente sa walay pagpahibalo, basta ipahibalo ng mga alas 9 buntag. Hapit na alas 9, sugda na mapalo na diha ang dapit sa Purok Abukado, Lanzones, Paglaom 1, Paglaom 2, Tuburan District ng Dakbayan sa Pagadian. Dahil ni schedule, halawag hapon ni Bernice, as noibig hapon hantan sa last 4, mao ang portion sa Purok 1 o Purok 5, Barangay Kagawasan, Di Mataling. So, dahil na sa Area 3, no? Di Mataling sa mga Del Sur, appeal na ang Di Mataling Municipal Hall, Commercial Center o Police Station o Bureau of Fire Protection ng Office. O ang entero barangay Subay 1, sakop sa Di Mataling, o entero barangay Sumbato, Di Mataling. Temporary shutdown is essential to safely perform critical works aimed at improving voltage output, service reliability, and line safety. Specifically, reconductoring of primary line from assorted number 2 and 10 SSR bare wire, himuon na ning 40 SSR bare wire, no? Pit mo ning pag-ilis sa porcelain insulators, himuon ng polymer o suspension insulators o pag straightening and correctionan ang leaning ang kanang nagtakilid nga puste diyan napita o pag-clearing sa obstruction sa maong linya nga napigtuhan. No, mauni ang trabahoon diha sa portion sa Di Mataling. Especially, Barangay Kagawasan, Di Mataling, no? Purok 1 o Purok 5, Barangay Kagawasan. So, mauni ang schedule sa Samsuri Kuno. Dilin sa NGCP, Samsuri Kuno. Niya, dula po eh, laing schedule, magmapuhon, Hulyo 25, alas 6 buntag, hanggang alas 7 sa buntag. Usara din ni kauras. Ang mapigtuhan ay mga San Miguel substation na nag-serve sa musunod ng mga lungsod. San Miguel, Apuyan, Vincenzo Sagon, Marcos Atubig, Dinas, Timatay, Pidugo, Tabina. District po, kani siya? District 8, District 7, no? District 7, so, mo facilitate sa scheduled SCADA control functionality testing o protection ni sa mga equipment Samsuri Kuno, automatic circuit reclosers, circuit breakers, disconnecting switches, another associated substation devices sa San Miguel substation, no? Mone ang pag-improve sa servicios sa Samsuri Kuno. Kani iskada, high-tech na kainin, no? Mahibalaan na dayon og asa dapit ang nadaot kung adunay burnout din ang dapita. Pero magigala, in passing, atugya pong basahon gini may schedule sa itong magma. Municipal Annual General Membership Assembly, at tumalikon, Agosto 5, madayon na ginang Zone 1, Zone 2, Zone 3, Zone 4. Agosto 17, kaya nausaban ni Biscay 11, karoon na 17, ang Zone 5 o Zone 6. Sako biya po ni Pagadian. Pagka Agosto 27, mauna na diha sa Dumalinaw o sa Dumalinaw. Tigbaw dahil. Tigbaw ang una. Buntag sa Tigbaw. Dumalinaw pagkahapon. September 2, mauna ang San Pablo. Saray, schedule na sa buntag ra. September 4, mauna ang Gipos. September 8, mauna ang Tukuran o Labangan. September 10, mauna ang Aurora. Saray, schedule diha. September 14, ang Ramon Magsaysay. September 16, ang Minsalip Usuminot. September 18, ang Dumingag Umahayag. September 22, ang Don Victoriano, Misamis Occidental, o Sefena, sa mga del Sur. Kaya adapted mga ng Don Vic.
September 24 man ang Tambulig o Mulabi, o September 28 man ang Lapuyan o San Miguel, September 30 man ang Vincenzo Sagon o Margo sa Tubig, October 2 man ang Tabinag Pitugo, October 6 man ang Dimatanog Dinas. So, naglangkob to sa 24 kalungsod o siyad sa Pagadian, pagpahigyan sa magma. Siguro sa sunod tuig, mapin na po ang KBL, kumalarang may uglikod, kay mutipo naman na sila din sa mga del Sordi. Gali karong bulan na sa Hulyo, sige na sila dito trabaho, no? O niya, ang taga-Samsuri ko to, nag-estimated billing lang po sila. Kay wala na ko nun nag-reading. Pero ay na mo kabalakan, estimated niya billing, ya-birid sa naman na sila, mo self-correct na inigting basa na diha sa lungsod sa Kumlarang Bayog Likod. Ay na mo kabalakan na. So karon mga higala, doon na po'y ato ni Pebalo na karong bulan na isaulo na ang Nutrition Month Celebration. So ang Samsuri ko na mo join gidani, mo appeal gidani kan Nutrition Month Celebration, ug doon na po tayo tulo ka mga schedule sa feeding program. Pagpakaon sa mga kabataan sa mga eskulahan sa pipila ka mga lugar dito sa Buanga del Sur, no? Hulyo 25, diha sa Lampasan, Don Victoriano, Misamis Occidental. O, kaya nga naman, kanan Don Vic, sako maguna sa Misamis Occidental. Ang ipos sa dito kay Don Victoriano sa Buanga del Sur. Dili, eh. Adapted municipality na yung Don Vic. So, kanan Don Vic, kaya sako maguna sa Misok, Misok yun na siya, kanan Lampasan. Kanhan ako diha kay inigsulod na mo diha sa Dunvik, moagi magiging lampasan. Muna siya, no, Hulyo 25 ang schedule na. Kung Sabado, ang ugma diha ni, ugma diha ni. So, ang mga kaubanan din sa Radyo Kidlat, matuhin na sila kay mag-document man na, base no, ako na lang po na mahabilin ugma. Kaya ugma po hon, doon naman tayo, walo ka mga registration. Kawalo ang Radyo Kidlat kay naman ta din nanukad. I don't know kung maayo na ba kapo nandiyan sa Mount Palbalan, pero bisan pag live streaming, nakakunik yapon atong pito ka mga registration. Ang next video, Radyo Bagting, this is Bell FM, sa Baganyan Peninsula, Baganyan Broadcasting Corporation, o ang Dixio Energy FM, o Dix RM FM sa Limbatong Margo sa Tubig, ang RMN, Dix PR, ang Dix MD, Radyo Natin, Dix Tawagan Sur, Dix ID FM, Dix Banani, Dakbayan sa Pagadian, o ikawalo ang Radyo Kilat. Baro na sila, kabuk, no? Madunggan na to ang atong Samsuri Kono, kada Sabado, 8:30 to 9, kada adlaw po, Lunes, Biyernes, kini Samsuri Kono Update. So, tumalikon, o Hulyo 25, diha sa Lampasan, Don Vic. Pagka Hulyo 28, diha na po sa Bios, Vincenzo Sagon. So, kani Vincenzo Sagon, sakop na niya sa District 7. O Pizza 28 na siya. Feeding Program. Pizza 31, diha na po sa Timulan, Tigbao, Distrito 6. Dumali na Tigbao, Gipo sa San Pablo. O, apilin Tigbao, no? The status ay sakop nini President Edmundo Dundali Jr. kay morning presidente sa Junta Directiva. So, tulog ka mga lugar magpahigyan o feeding program ang Lampasan sa Don Vic, ang Bios sa Bensinsago District City, o Pizza 31 ang Timulan na sakop Stigbao, the status ay. So, karoon mga igala, tupipibalo ang itong schedule sa RMC. Ang area 2, usan lang kay schedule, karong bulan na, Hulyo time ta. Dere sa Area 2, nga gilakuban o Tukoran, Labangan, Dumalian, Tigbao, o Pagadian City. Kada Huwebes yun siya kay naman dere sa Pagadian, ang kinadaghanan nga walay sugang nagitab nun. Nainangutanan ako nga, daghang gihapon ang tambong o RMC kagahapon. Of course, kay naman din sa Pagadian, may kaduha, naman po yung mga additional connections sa Pagadian. Connection number 2, kung na sila yung original, no? Connection number 3, number 4, number 5, especially kung daghang kayong mga negosyo nila sa Pagadian, mag-appeal yun na sa RMC, kay kaning duration sa RMC, mga igala, tulo naman yung katuig. Kung na-membro mo sa unang pampanahon, mag-appeal yung mo as refresher course sa RMC, Responsible Membership course, aruhimuon mo nga responsable nga member consumer owners kaysa kapanahonan karon
pwede na niyo awayon ang Samson Recono, post din mo social media nga nang sige burnout. Adon sa iran, nga wala gyud na Maria Corrente, nga wala burnout. Burnout mga ni Meralco, nga dugay na sila kayo, wala pa electric cooperative. Yan, apag yun na sila sa Metro Manila, how much more sa mga electric cooperative sama sa Samson Recono, na nagsugok-sugok ang linya diha sa mga kakahuyan. So, prone kayo na siya sa fluctuation, kung malabtikan ang linya sa sanga sa kahoy ng dahon, mahimo na siyang permanent fault. Kung dili makuha ni misanday sa sanga sa kahoy, permanent fault, brownout din na siya mga gala. Muna nga, tinahanglan nga mo-appel yung mga RMC para ma-updated mo kung unsay kinaiya sa electric cooperative. O niya, ato pong mupost nga sige, saka ang precious warranty, ato po ipinumdom, nga dili Samson Recono, dili mga electric cooperative ang magbuot sa precious kuryente. Kaya na may Energy Regulatory Commission, kaya na ERC, na tukod na panahon sa Republic Act 9136, 2001 pa na siya. Dili na magbuot ang mga board of directors sa mga electric cooperative nga mubuhat o great. Kung dili ang ERC na mag-review, kay basta electric cooperative, dili kinapaginan siya on. Kay ang electric co-op is a non-stock, non-profit. Dili paginan siya on, servisyo ang tumong. So, dili gyud musugot nga ang electric cooperative mo pausbaw sa rate. Gani ang Samson Recono nagpabilin gihapon since 2010 nga ang basic rate nagpabilin gihapon nga 57 centavos per kilowatt hour. Kung naabot na siya 1 piso and 31 centavos, apil na ng operation, maintenance expense, mga administrative expense, salaries and wages na diha gihapil sa rate sa Samson Recono. Non-stock, non-profit. Wala yun paginan siya. Ang Samson Recono, ang maabot sa tanan, ang precious kuryente, ilabi na sa itong mga pobre nga mga kaigsoonan. Sa Area 1 o Area 3, ang schedule na first Friday and third Friday of the month. Pero di sana ako ipahibalo karon kay kanina bang Agosto, 13 naghanang activities sa Samson Recono. Kaya basic matulong na sa week-long celebration, paminaw na yung kanon ay din sa 103.1. Kaya kung every first Friday, pizza city naman sa Agosto, bloodletting naman, base ng mga taga Area 1, Area 3, muan hindiris pagadian, base mapuspo na pala siya, paminaw lang yun mo din sa 103.1 Radyo Gilat. Pagka pizza 21, natunong na po na sa week-long celebration, pizza 21. So, muan na nga, paminaw lang yun mo din para makahibalo mo na sa Area 1 o Area 3 o kano sa inyuhang RMC. Pero kanan sa Area 1 o Area 3, dili na siya kada Huwebes, every first Friday and third Friday of the month, gumikan kay gamay na lang ang magpataw diha. Mga bagong connection na lang. Muna siya. Dayon, sa week-long celebration, ako namin ipahibalo din rin, no? Ato na rin pabuton, kung unsa may mga social CSR, Corporate Social Responsibility, ang paghahimuon sa Samson Recono. Kay kumplito gina, gini. Kung ato lang po ipahibalo ko una-una, nga katong mabayad og sayo sa bulan sa Agosto, kay naamang yun tayo anniversary raffle draw, bayad na mo na sa dili pa ang Judit, kay sigurado nga mapilagin mo sa anniversary raffle draw. Okay. Muna nga, una-una gini na ito, dili yung ipahibalo kay aron nga, dili mo makaingon nga, ngang karong paman, muna na rin may kabantay. Huwag ato hinumduman nga, obligasyon man yun na, na member consumer owner nga, mugahin yun ta pambayad sa atong kuryente kung first week of August, before due date, automatic nga mapil sa anniversary raffle draw. Ang sabay ba nga mga corporate social responsibility? Samson Recono, ano itong paabuton? Kani medical dental outreach nga manghatag og libre nga check-up nga doon sa itong mga MCO og libre po nga tambal. Sa unang tuig, katumang sa Mikulong, sakop sa Dumilinaw, District 5. I don't know, sana po nga, ilis-ilis man sila, 638 ka mga barangays, 24 kalungsod, puna na po nga tulo, 26, ilis-ilis yun siya. Hantod, malibutanan na manghatag og medical dental, libre pong ibot sa ngipon sa itong mga MCO. Doon ay feeding program. Wala na ang ipahigyan karon. Feeding program kay nagsulog manta sa Nutrition Month
celebration. Dapoy community pantry, mga tagog ayuda, mga bugas, mga canned goods, mga noodles, mga utanon, itlog, uban pa, no? Manang community pantry. Paabot lang gihapon unsang nga barangay na mag-community pantry karong tuiga. Nya, of course, na po ning linemen sa procession day, pagpasidungog sa mga linemen nga piligro kayo na ilang trabaho, pasidungan niyan sila kay mga living hero man na sa mga electric co-op. So, kinahanglan nga, pasidungan niya siya kada tuig. Kaya ang Sanctuary Kuno, magsaulog naman sa 54th anniversary celebration karong August 25, karong tuiga. So, in other words, August 25, 1972, 54 years old na din ang Sanctuary Kuno. Ina lang po, fun walk, o kaha, kaning fun run. Wapatagay balo, unsan ni siya, fun walk ba ni fun run for Mother Nature, no? Dayon, doon na po, fellowship days sa mga kaubanan na to, din sa Sanctuary Kuno, na po yung itawag clearing day, kay kinahanan, sa kaadlaw, mag-clearing ato mga clearing crew sa entero lang ko sa Sanctuary Kuno aron malikaya na puning fluctuation. Labing importante kaning Thanksgiving Mass. Kaning Thanksgiving Mass atong gihangyo atong mga MCO nga moapil mo ani. Agi pagpasalamat kay nakapahimuros man mo sa Sanctuary Kuno dili lamang ang empleyado kaning Thanksgiving Mass. Paabot ang puni kanus ani aron katambungan ni nato kay mga pasalamat sa Ginoo nga 54 years old na din sa Sanctuary Kuno. Unya, wala pa na energized tanan. Kaya yung mandate karon, national government, kinahanglan mo, sugana ang tanang kabalayan sa dili pa mula pa sa 2028 sa termino ni President Bongbong Marcos. Unya karon, sa pamay level sa energization sa Sanctuary Kuno, na pa sa 96%, muna nga siguro karong tuiga, daghan kayo ang i-energize nga mas City of Borox kay aduna pa pa may 414 ka mas City of Borox nga pasigaonon sa Sanctuary Kuno para nga ma 100% na. Umaw na siya. Nya, unsaon man na, kinahanglan na itong mga LGO mo cooperate, mo coordinate sa Sanctuary Kuno nga butangan yung kalsada. Dalan, bahalag dili, concrete, basta muagi makaagi ang mga materyales sa iyong barangay nga magpasiga na sa mga City of Borox. Especially, katong mga lungsod sa Zamboanga del Sur, ang kinatumyan, kinahanglan nyo tuog, dalan. Importante nga makaagi ang mga materyales paingon sa iyong barangay aron masugana na mga City of Borox kay paspasan yun sa Sanctuary Kuno pagpasiga sa mga City of Borox kay aron makuha na ito ng 100% nga pasigaw ng tanang mga connection sa entero langkob sa Sanctuary Kuno. Kay 96% pag yun ang level of energization sa Sanctuary Kuno sa pagkakaroon. So, sa katapusan, may gala, katapit ang nag-request o line extension diha sa tudapit sa Tambulig, no? Doon naman ito eh. Barangay Bagong Kauswagan sa Tambulig, Purok 7. O katupungan sa Gapasan, namun magsaysay, Purok 7. Doon na ako'y ipasang kanang sample sa resolution. Kaya mo magini iatas kung mo request mo sa Sanctuary Kuno line extension sa inyong mga purok. Sityo, no? Yun na nagina siya. Kaya number one, kanang pagpadala og letter request address to Mr. Jose Raul Sanyel, General Manager, Chief Executive Officer. Amo na siya. I-attach na itong resolution, i-attach po itong pinirmahan sa umabot ng mga konsumante unya kung mapastiga na ang mga City of Borox. At least 20 kabok. Kanin sa kapasan, doon na kuno 17, so okay na siya kayo. Ilista lang po itong umabot, no? Numuabot lagi na siya 20 dahil sa Gapasan Ramon Magsaysay. Mga ni siya mga igala, kaya alas 9 naman sa buntag, ato na lang takupan yun ang turmanon, pinagi sa pagpasalamat sa itong mga sponsor sama sa RC Star News, ang tagiya sa Aro Graphics dahil sa Maestri Mall, nakmayan sa Pagadian, nga sila may tigpatik sa itong mga aktibidades sa Sanctuary Kuno, especially sa week-long celebration
There is some sorry could say Mr. Christopher Ramones. Salamat po ni Mr. Amy o Attorney Margie James Lumasag sa nabot na po niya supply ng coffee mate o sugar diri sa Radio Kidlat na namin ipainom sa among mga bisita diri. Salamat po ni Ma'am Ina Pilias ang tigprinta po sa among mga documents sa Pilias Print Shop at Mansin Guluman Galis. Pinakabarato po ng bookbinding document sa pagadian kauban sa iyahang staff na siya bagong staff karon si July Canillo o siyempre si Heldo Hinugin daan naman siya siya gihapon usa sa staff ni Ma'am Ina Pilias tagiyagtaglumala sa Pilias Pinchap. Salamat po sa tig supply o tubig na mainom ng hinugasan sama sa Alfred's Water Refilling Station Street dire sa Amsuri Kuno sa ibabaw nga bahin sa District Hindak Bayan sa Pagadian o ang Barracks Water Filling Station sa Maybana Street, Halool, sa Old Barangay Hall sa Lumbia District Hindak Bayan sa Pagadian. Salamat po sa itong tigpaminawan, labi na ni Fernando Bangay Siso, ganun na yun siya maminaw para updated siya sa balita sa Amsuri Kuno. Sa ngalan sa Amsuri Kuno, pinagi sa itong mga Board of Directors, pinagi ni President Engineer Edmundo Donnelly Jr., yung man ni GM CEO Jose Ronsaniel, ang kasamtangan gihapon nga presidente sa Felreca, ang sangalan sa itong station manager Elmer Bagis Maghanoy, kinislibig kabal sa kauban ni Rui Magpalitaliedo, dahan salamat, hangtod sunod hi ngayon, may 106.2

0: kahit na. Said Liniment Oil, mabibili sa mga suking butika, Shopee at Lazada.
1: Sa tanang mga kugihan sa trabaho, kudos natong tanan. Apan bisan pag-unsa kalagsi o kalig-un sa atong lawas, dili yun na ito malikayan. Nga mubati tagpanakit sa kalawasan, sama sa panuhot, pamaol, arthritis, rheuma. Ang Said Liniment Oil ray makahupay, ana. Paso-paso, dismedorias kababayanan, katul-katul. Said Liniment Oil ray makahanaw, ana. Sa dinggi, ilikay ta. Ang kuto, tikang-kang pa. Sa Said Liniment Oil. Busa, sa ingon ining balatian o problema, Said Liniment Oil ray kadangpata. Ang haplas sa Kabisayan o Mindanao, suod na sa dugayng katuigan. Kanunaya yun ang paggamit sa Said Liniment Oil nga tinuod mo tabang sa atong mga balatian. Kinisigulyat mo ingon kaninyo sa kapait o kapit o sa panahon karon bawal magkasakit.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras, alas 9.
4: BBC.lit.lit Balitan.
5: Kabagting og kabalkada maayong buntag kanin yung tanan aniya ng BBC.lit balita alas 9. Malampusong gisaulog sa Municipality of Midsalip ang 52nd Nutrition Month pinagi sa nagkadayang kalihukan sama sa Barangay Nutri Dance Competition, poster og slogan making contest og vegetable dish cooking contest. Itambungan kini sa namunuan sa lokal nga kagamhanan, mga opisyal sa lungsod og barangay, RHU personnel, BNS og BHWs aron mapaligon ang kahibalo sa hustong nutrisyon og pagdasig sa mas himsog nga panginabuhi alang sa tanang Midsalip noon. Inyong nabati ang Daklit Balita alas 9. Ako si Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan. Daghang salamat o maing buntag, ganinyong tanan.
4: BBC Daklit Daklit Balitan Balitan
6: 106.2 Aga, musulod na ang Tunog Pinoy 756 sa Saraj Bagting o Gingon Man sa Bell FM.

Alas 9:11 na, alas 9:06 rather ang itong oras. Dere sa ito aga pag panaguban. 0938-207-7614 ang atong text line kabagting o kabalgada sa itong husbon. 0938-207-7614 muna itong text line alang sa inyo hang mga tawag or di ba kahalang sa inyo hang mga mensahe dere sa itong programa sa kahanginan. Atong usbon hang atong text line 0938-207-7614 and also 0954-286-3758 and also 0938-077-614 muna ito ang text line number karon alang sa inyo hang pag padangat og mga mensahe. O diba ka ha, kung gusto mo ugaling nga mo tawag diri sa tuwang programa sa kahanginan, hala sige tawag lang nga. Atong usbon, 0938-207-7614 and also 0954-286-3758. It's already 9:07 in the morning. Diri sa tuwang pagpanaguba sa kahanginan. Sa programang Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagting Kwais. Ato sa itinbaya di ay og maing buntag asab ang atuang mga tagsa-tagsa ka mga estudyante karong buntaga nga diin sila karon ang nagpadayon sa pagtuon ng uban. Nagtuon bagyod gahan eh. No? Dunay uban kay nagtuon, ang uban po kay nagtuon-tuon lang nga. Oh. Dunay uban kay seryoso sa klase, dunay uban kay binulakbo lang. Anyway, basta kitanan yung mga estudyante garon, ako estudyante sa kolehiyo. No, estudyante ba ka sa elementary? Or elementary kining estudyante sa matawag na kabagdigabalgadas o gasikandarya o mayong buntag kaninyong tanan. Kumusta ang inyong kabuntagon? Kumusta ang tanan ninyong mga usay mga lingaw karong buntaga? Hinaot pa unta, no? Hinaot pa unta ang tanan kaya magmalipayon pagihapon. Dili magluya-luya ha? O, dili magluya-luya ang tanan. Kinahanglan nga mukumbati kita ni kanunay aron nga mulahutay kabagtig kabalkadas. Sa itong mga negosyante, there's dakbayan sa pagdian, of course. Good morning sa inyo, hang tanan. No? O, labi na giyod sa tuang maingontag. Sa tuang mga tricycle drivers, of course. Good morning kaninyo. O, sa tanan nga mga nagpaminaw, hello. Usa ka mayong buntag sa tanan. Bueno, kabagdig kabalgadas, di na ta magalangan, kay nalangan na tang daan. Ha? Nalangan na ta, muna nga di na ta maglangan-langan, kay alas 9:10 na nga tong oras, diri sa to ang tulumanon sa kahanginan, ang Tunog Pinoy 756. Sa Radyo Bagting, simulcast karon sa DXCA 106.3 Bell FM. Sinugatang dalit lingaw alang kaninyong tanan.

Alang ganin yung tanan, maing buntag dari sa programang Tunog Pinoy. 756 Radyo Bagding Simulcast sa 16.3 Bell FM.

0: Radio Bagbag.
1: Said Health Report. Health Report.
2: Experience the best accommodation from a hotel. The new
3: Pensione de Eliana.
2: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
4: Wala ka ba'y gana mamahaw matagbuntag? Ayaw ka bala ka? Sulayi ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. O saka light, nutritious, o maayong ihuli sa inyong mga pamahaw. Makatabang sa regular ng pagbawas, o magatabang sa pagkontrol sa inyong appetite. Nature's Gift Purple Corn Coffee. Healthy ka na, energized ka pa. Palit na! Nature's Gift Purple Corn Coffee. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
5: July 30 is World Day Against Trafficking and Persons. Mga kababayan, mahalagang maging mapangmatsyag at protektahan ang ating sarili at kapwa laban sa human trafficking na patuloy na banta sa kaligtasan at dignidad ng bawat tao. Ang mga biktima ay kadalasang niloloko, pinagsamantalahan at inalisan ng kalayaan. Ngayong World Day Against Trafficking and Persons, hinihikayat ang lahat na maging alerto, alamin ang mga senyales ng trafficking at agad na magsumbong sa mga otoridad kung may kahinahinalang aktibidad sa paligid. Makiisa sa pagbuo ng isang ligtas sa mapagmatsyag at malayang komunidad para sa lahat. 106.L. Kung Mallorca o Red Lion Shop Tong o isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa Buhagay sa Fighter 2026. Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
0: Radio Bagbag. Ding, ding, ding.

0: Radio Bonbon.
1: It's already 9:25 in the morning. I'll Be There For You by Sarah Geronimo. And also si Yung Do It Nga Si, kasi ganito siya. Nagalimot ko si Yung Do It Ko isa. Basta si Howie to siya. Anyway, good morning. Ganun yung danan sa mga naka-tune in. Pagkaroon mo mapapag-tune in sa 106.3 Bell FM. Hello po. Maraming salamat ho sa pakikinig sa iyong pila na 106.3 Bell FM. O diba kahat? Sa DXBZ756 ang Radyo Bagting po, okay? 0938207764. Again, 0938207764. And also 0954-286-3758. Sa gusto kong tumawag, pwede kong tumawag, ha? Ay, magpagkaulaw, ha? Ako na ibahara sa inyo, ha? Nga mo entertain mga kabagtig kabalgadas sa... Derita sa mga minsay, karong butaga, gipadangat sa itong text line. Good morning sa inyo, hanga tanan, sa mga naka-tune in. Wait sa, paano to i-open ako ang cellphone? Good morning po. Naminaw ko sa imo ha karon na sa Bell FM na ako Zumbang City. Pwede mag-request ng song, Minamahal Kita, o di ba ka Sigaw ng Puso? Kaya ka ni Joey Castillo. Hello Joey, good morning. Long time no see, but now see now. Hello, good morning sa imo Joey. Kumusta man? Sa tanan yung mga nagpaminaw garon di Zumbanga City, Kutub sa Ambot Sibia sa 106.3. Good morning. Hi po, good morning. Patunog Pinoy lang kay Aljo na Mukatkat and also Lovely Joy at sa lahat na lang ng mga nakikinig o yun ang mga friends. Paplay ho ng song na Sanay Di Na Lang by Bandang Lapis sa gikan ni MJ Carpio ng Cotabato City. Good morning po to the people of Cotabato. Maraming salamat sa pakikinig sa himpilan ho na 106.3 o di kaya'y sa DXBZ Radyo Bagding. Another one, ito pagkabasahon nga text messages dari pagihapon. Good morning. Yes, good morning also. Ma-request ko ga Boulevard theme song, love song. Okay, double check natin ha. O kung ang Boulevard, doon na ba ni siya ikatong ang nagkanta kay Pinoy. Mga Pinoy lang atong mga artist ng ipang play loon ha. Dili ta maka-play yung mga foreign da nga mga singer o mga foreign song. Okay po? Mahinaut po nga yung masabtan. It's already 9:27 in the morning. Hello, Kois J. Good morning. How are you? I'm still fine. Alive and kicking paghihapon. Other one, good morning, Kois J. Magpatunog Pinoy lang. Sa tanan daw niya nga makahigalaan, di na ako itag sa tagagminsyon kay daghan yun sila. Gikan kang Aljun. O kisa man is Aljun. Aljun na mukatkat or kinsa ba? Basta kay daghan Aljun. Ha? Daghan Aljun sa kalibutan. Pero sa Aljun, magpailaman to kinsa. Anyway, good morning po. It's already 9:28 in the morning. Adri paghihapon sa taong pagpanaguban sa kahanginan sa programang Tunog Pinoy 756 Radyo Bagding with your Koy sa Jay until 11 o'clock. In the morning, Tunog Pinoy 756, Father and Son, Sigaw ng Puso. Good morning.

0: Radyo Bagbag.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakis.
2: Si Dina Masuhay, ni agi og mild stroke, maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
3: Unsay alipyo nga imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
4: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke gud nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
2: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upang katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
6: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
7: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
8: Nakakarad, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
9: Mm-hmm.
8: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-lighten ang akong kuhan. Ama mo po yung mga melasma sa face.
9: Mm-hmm.
8: Murag dark spots siya, anak.
9: Mm-hmm.
8: Tapos nag-lighten siya. Dati mango daghat kay kong mga whiteheads o kanang blackheads sa akong nose, the pit. Karun, wala na kay. Wala na mga punti ah.
7: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
1: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakis sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
1: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
11: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa silay delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
12: Mabuhay Hardware.
11: Mabuhay Hardware, let's build together.
13: Ang

0: Radio Balai.
1: Are you planning to build your dream home?
2: Balay nigo sa o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa
3: pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Sana
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Uy na, may kanianag ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
7: Hey, nay, uy, kung saan magod na kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
6: Mao ba? Hangyoon lang sa nato, nakbiwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
7: Pero nay, gihangyo naman ako, diligid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
6: Unsaon kahanin nato ba? Ay, pagdali gihag ka onak aron kuyugan ko nimo.
7: Nay, uy, na problemahan na ganita, ila ang pagyug ko nimo. Asa man dito nay?
6: Dili ta man laag, uy, adto tag FA Pawn Shop, ako ning iprinda akong kulintas ug singsing agihatag itatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Colmones Street, ug ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City. With telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
8: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
9: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namglayan akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad niya. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Makay, masig maulian ka. Ang hinoon, wak na may. Basta kainom ko, dahil naging maglayan akong kabuhi.
8: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka, mag-agwanta pa. 106 points.

tanan. Good morning, Kuya Jay. Magpatunog Pinoy lang sa tanan ng mga si Inod, your family. Good morning po daw, Inod family. And also, Hipos Galiardo, gikan kin Jay for Hipos. Good morning po. Kuya, maing buntag sa imo ha. Magpatunog Pinoy lang sa tanan ng mga naminaw karon sa mga program. Salamat. O, pwede ba daw mo tawag? Yes, pwede kayo mo tawag. 0938207714. And also 0954286-3758. Alam na itong gusto nga mo tawag. It's already 9:56 in the morning. Good morning po. Yes, good morning 052. Hello to you. Hello dear. Taga-asa man ka? Mamahaw ta ko is Jay. Sige, just enjoy sa inyo nga breakfast. Kaya hapit na alas Jess. No, ay naman sige o pagdugay-dugay kaon na. Kaya sagad rabas sa mga dugay tigkaon kay dugay pud mang matang. Or diba ka, kay dugay nakaprepare sa ilahang pamahaw. Diba mo na nga dugay kayo ang uban nga nakapamahaw. Dapat yun na mamahaw kay 7:30 to 8. Dapat humanag pamahaw, diba? O ang 9 mang good is nanadiha ang 9 to 10 kay kining kung doon na mo yung mga snacks. O sana all doon ay snacks. Bitaw? Anyway, depende sa inyo ha, kung sa ginyo naandan, basta importante kay magpabili mong himsog or baskog sa kanunayin. Huwag na pinaka-importante mga kabagting o mga kabalkadas. Good morning, Kuya Jay. Naminaw ko karon samtang going ko Zumbanga City. Hello sa iyo, good morning. Kitsa man ni Palihog. Hatag po doon number ngalan Palihog ha. Kang 122. Good morning po. Masamang ka, naka-private vehicle. Or diba ka, naka-dipasero ang sakyanan. O sa dalan nga mga nagbiyahi karon, amping sa pagmaniho, dili magpasagad og padagan, dili magpaturatoy, karon nga dili mo maabot dito sa kuan dakong cross. Sa mukha ay bitaw. Hello Kuya Jay, good morning sa imo ha, magpatunog Pinoy lang sa akong mga friends daw. Good morning pod. Hello. Ba siguro na siyang friends. Other one, may buntag. What time ka taman? 11. Oh, 11 ko taman, don't you worry. Ako na ang bahala sa inyo ha. No, sa paghatag og lingaw, basta kay kung gusto lang mo matawag ay mog kaulaw. Nice ig panawag ganina kay samtang nagplay tag music manawag niya mog magkwanta kay manawag. Di ba? Ang isa kay mananghid pa pud siya. Ama ka mananghid dapita. Anyway, thank you. Another text messages tong magkabasahon. Good morning. Yes, good morning. Patunog Pinoy lang sa iyaha daw nga friend nga si Aljo na Mukatkat. Request ng bakit labis kitang mahal. Sana all. Request ng bakit labis kitang mahal. Baw lang. Anong mahal mo talaga siya? In love na talaga ni. Good morning. Nalang ko'y pangutana ba? Sa may pangutana ni mo. Basta dili lang personal ha. Si pangutan na. A text lang. It's already 9:58 ng umaga, Kois. Another itong pasahon nga text messages. Good morning, Kois Jane. Naminaw midiri karon sa my gate 7, Pagadian City. Good morning daw. Sige, nagkapi-kapi. Sige, ang sanga store. Kaya ito yung timbaya. Tagaipog yung store. Oy, di man ni siya mukha. Oy, magpaila. Still na. Stalker. Bitaw, salamat kay sa pagpaminaw. Bahala o di mo magpaila. Happy namin diin na kamo ang naminaw sa amua. No? Salamat kayo. Labi na gyud sa mga dipaseruan ng mga baubaw diri sa Pagadian City nga naka-monitor karong orasa. Good morning kauban sa inyo mga pasahero. Or di ba ka sa mga dipaseruan ng mga bus or dipaseruan ng mga van nga naka-monitor going to San Pablo, Margo sa Tubig, Gagipos, going to Lapuyan, going to Vince Susagon, going to Mahayag, Dumingag, Mulave and everywhere. Good morning sa inyo ha. Amping sa pagmaniho og maing buntag sa imuhang sa inyuhang mga pasahero. Diba? Asagad trabaron sa mga van kay walay mga conductors, no? Ang drivers na may conductors padrong panahon na. Ang importante diha kay maka-income ra gihapon na. Ano ra man siya? It's already na 10 o'clock in the morning, guys. Dari pa gihapon na please stay tuned. Balik taho man lamang niinit sa atong pagpanaguban sa programang Tunog Pinoy.

0: ini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: BBC, daglit, balitan.
4: Kabagdi kibalkada, ani-ana BBC Daklit Balita alas 10. Apin sa kalibo ka mga persons with disabilities ang nitambong sa pagdada sa Recovered Court aron sa ulugon ang ika 48 nga National Disability Rights Week. Naagi usab sa City Social Welfare and Development Office o ban sa ang City Government of Pagadian. Ang mga selebrasyon nagpasiugda sa padayon nga paningkamot sa syudad sa pagpanalipod sa katungod, dignidad o kaayuhan sa mga PWDs samtang ipalikon ang inklusibo o patas nga partisipasyon sa komunidad. Ang mga kasalugan, adunay tima nga rights sa first legislation forward strategic action for equal participation and inclusive development din gipadayon sa lokal nga pagamhanan mga programa o palisiyang nagpalambo sa accessibility o patas ng oportunidad alang sa tanan. BBC Daklit Balita alas 10. Ako si Bagting di Sheriff Florence Fima, maayong buntag.
3: BBC Daklit Balitan.
5: Radyo Bagting.
6: It's already 10:03 in the morning at 106.3 Bell FM and the XBZ 756 Radyo Bagting. Sana'y di nilang bandang lapis. Good morning!

0: It's the rainy 10:12 in the morning. Balik tayo sa pagpanaguban. Okay, minumulto na ako ng damdamin ko. Ayan. Amara ka o kuan dira. Mon abat yun siguro. Kaliwat yun siguro kagabat. O sa nang ganang utana ko nun sa Facebook account sa inyong koy sa Jay itong Facebook account. Gusto mong upadangat sa inyong mga mensahe pinagi sa itong Facebook account is koy sa Jay. KOYSGHAY. Again, KOYSGHAY. Mana ito ang Facebook account kung gusto mong upadangat sa inyohang mga mensahe. Wala yan lain nga naka-profile pic diha nga doon ay tatak nga radyo bagting. That's me. Okay, caller from the line tayo. Hello, good morning. Kisa ni Palihog.
1: Hello.
0: Oy. Good morning sa imo, Burakyan. Kumusta ang kabuntagon sa imo, ha?
1: Okay lang niya po. Huwag mabuktawang panahon. Mag-ulan.
0: Sige, yun. Nanara na siya. Sige lang, huwag ipatunugan. Huwag ikay kuhanan na. Huwag ikay daganan. Sige. Go ahead sa imo ang mensahe.
1: Okay, salamat. Una ka na, first day. Good morning. Sa takang kaban, para di pagtingin, GLSM, good morning. Oh, salamat din yung inyong ako. Hindi kayo, abil ako nalintan sa mo. Ay, adyo na mo kasya, Maria Rabanuel. Ang jay, yung sa banto ay nalintan ako. Kanalang first day, salamat na sa pagtupad kanilang tanan, good morning.
0: Okay, salamat. Sa request ni mo.
1: Pangarap kong ibigin ka.
0: Pangarap ko ibigin ka. Dapabuta lang, ha?
1: Okay, salamat, Christy. Bye-bye.
0: Goodbye. It's already 10:40 na ho ng umaga. Other one, good morning, Kuya Jay. Hello do sa iyang appearance. Nga nagbiyahi from Kidapawan na paulip na sa Baroy. Si Mama o Papa nga gwapo na nga driver. O Papa, ang gwapo na driver. Other, thank you from Isa. Good morning to you, Isa. Good morning sa mga ngalan si mong papag imong mama. Ang buntag from Kidapawan to Baroy na daw yung ginikana ni Pauli na. Kuya Jay, good morning. Papri naman yung song. Sana di na lang bibad ng lapis. So man na nakog-play. Good morning, Kuya Jay. Papri yung song na Kumpas. Okay, double check na to ang inyong request. Salamat. Other one, good morning. Request kong pusong bato. Okay. Salamat. Grabe na ginigandahan eh. Oh, grabe na gid ni. Gahi nagigay kaayo ang imuhang kasing-kasing kay pusong bato na magikarong mga panahon gyud, no? Nagingon gahi na gyud. Unsa kani kagahi agyo gaha, no? Basin na kuan siya, dunay pagkaluyat. Dunay pagkaluyat jutay siyang kasing-kasing. Anyway, salamat gyud sa inyong pagpaminaw. Dari paghihapon sa itong pagpanaguban, guys. Hello, guys. Good morning sa imo, ha? Pakiulit sa imong Facebook. Okay, Facebook, ha? Is Koys J. KOYSGHAY. KOYSGHAY. Mao na itong Facebook account. Break muna tayo. It's already 10:16 in the morning.
2: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawhan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lentes sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Doa wala ang ilang klinika nga naanahimutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud anon ug kasaligan. Your vision is our passion.
3: Radyo Bagbag.

0: Radyo Bagbag.
1: It's already 10:25. Balik to us pa panaguban sa programa Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagbag with your co-host J Pagihapon 0938-2077-614 and also 0954-286-3758. Panetas paghatag o mensahe ko o pagtaga sa iyong mensahe. Good morning, Rikas. Huwag sorry, mahal. Okay, another one. Atong dawaton nga tawag or caller karong buntaga. Hello to see you. Good morning. Kisa ni Palihog. Nakakawait sa ha. Kay Muraghinay Kagtingog. Sige, good morning. Kisa ni Palihog. Good morning. Ayaw kayo kung hinayang iyong tingog. Sige, go ahead sa iyong mga mensahe, Aisa.
2: Good morning sa imo, First Day.
1: Go ahead sa mensahe.
2: Good morning sa ako ang beloved parents, Mr. and Mrs. Vision Sagano, sa ako mo rin ka, ako papa na wapo ko sa mong driver, sa ako din, wapo ko na brother, si Manoy Jade, na gay ni from Sibapawan. Then, tolo naman. And, dahil po dahil sa ako ang cousin, sa Tiba Pawan, North Cotabato, Manansara family, and total family. Request na ako sa Jay.
1: So request ni mo, Aisa?
2: Sana'y magbalik.
1: Sana'y magbalik. Sige, double check na to. Salamat sa pagtawag, Aisa. Okay, goodbye. It's already 10:26 ng umaga. Si Aisa Maghanoy, hello sa inyohang tanan, sa inyohang pamilya, ganon, amping sa pagmaniho, no? Sa our enjoy sa inyohang pag... kining maniho sa inyong biyahe. It's already 10:27 ng umaga, guys. Another one, good morning, Kuya CJ, magpatunog Pinoy sa mga naminaw garon, ingaman sa tanan taga Pasingkalan. Hello po, Maing Buntag. Good morning, Kuya CJ, patunog Pinoy lang sa Tagalogon family, Tagayon, ug Pagalaran family, Malmis family, Tagarda family, good morning. Pang-an, Clarin, ang napatunog Pinoy, sige Aljun na Mukatkat sa May Pagadian City, sa Mwag Del Sur, good morning po. Salamat kayo. Other one, good morning, kanin mo, Kuya CJ, magpatunog Pinoy lang sa imo mga kulay sa karong buntaga, ilabi na gid sa imuha, mahal. Sige. Enjoy. Hello, guys. Good morning. Pwede ba makalag niya sa Radyo Pagting? Okay, pwede raman mula agdari. Wala yung problema. Ano lang kung doon ay tamo. Kisa man sa mukha kayo eh. Ito always man nanitao dere. Always nanitao dere sa station na among guard na apo na nga mo ang technician. Pero pag muta na mo mga kuan, mga bagting reporters, basta Saturday kay kuan. Saturday kay broken time na Jude Medrina Pita. Mga broken. bitaw. Awan Jote, kontrol bro ko 11. Di naman, kailahin na po ng mupuli. Naraman na siya. Basta kay Saturday. Pero Monday to Friday, kinaramid din rin. Wala problema. Pahibalo lang kung ano sa mulaag, ha? Kay aron nga dili magdinagpanay. Kaya basit ba, doon na may gusto nga makita ng mga personality ng mga kining bagting reporters din niya abot ninyo kay masagbuyo mo kay wala ninyo nakita. Diba? So, may lang mag-inform mo daan, ha? Everyone, maing buntag, gani mo ko is Jay. Good morning po. Maniod to na hapit. O, maniod to na ginhapit. No, punta nga, nakaprepare na ako paniod to ang uban. Mga lutuunon na. No? It's already 10:29 in the morning. Dari pag-ihapon sa tuwang at tulumanon. Okay, a requested song. Ito ang i-play karon dari pag-ihapon sa tuwang tulumanon ng Tunog Pinoy with your co-host Jay. Good morning.

0: Radyo Bagbag.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Ana oh.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
0: Radyo Bagbag.

It's already 10:51 in the morning. Diri paghihapon ka mga nagpaminagoy sa programang Tunog Pinoy 756 sa Radyo Pagtingin. Kaban paghihapon yung kois Jay sa Kanginan. Alas sige sa tanan nga mga nagpaminaw garon. Hello kaninyo mga suking people. Salamat kaya sa iyong makanunay nga pagpaminaw. Hantod din kasamtangang mga orasan. Oh, okay. Alas sige, dilaw na dilaw karong mga panahuna. Nagingon ba dilaw ang imong mata kay dilaw? Mm-mm. It's already 10:51 ang umaga. Okay. Padayon ta sa tuwang tulumanon na diri sa programa. Sa Radyo Bagting o sa Bell FM. Hello, Kuya SJ. Good morning sa imo ha. Good morning, Ponda. Aha. Magpatunog Pinoy lang sa tanan ng mga Albarico family. And also the good morning to Morales family, gikan kang Mark Albarico. Good morning. Maing buntag, taga Tigbao, nga nagpaminaw ganon. Hello sa inyo ha. Dagang salamat sa pagpaminaw. Salamat kaayo. Another one. Good morning, Kuya SJ. Magpatunog Pinoy. Sa akong kaugalingon nga naka-tune in karon sa Radyo Bagting. Good morning, request lang daw siya og sana siya. Somebody, basta. Ako po si John John paghihapon. Hello nimo John John sa may Labangan. Good morning po. Hello guys, may buntag sa imo ha. Good morning. Another one, good morning po. Magpatunog Pinoy lang. Sa tanan nga naminaw diri sa Dagbayan sa Paginian. Hello. Ilabi na daw sa may utanan section. Unsa ni nga stall dapita? Stall number na palihog lagbutang. Hello guys, may buntag sa imo ha. Magpatunog Pinoy lang. Kang kinsane. Kadali isa. Villa Gonzalo family, hello, good morning. Salamat kayo sa pagpaminaw. And good morning, Kuya SJ. Good morning, Pod. Magpatunog Pinoy lang. Kang Roxanne. And also, good morning, kang Gemma. Good morning also, kang Clint. And also, good morning po daw. Kang Jerome. Gikan Nishala. Maing buntag. Dira daw sa may Pitogo. Good morning po. Hello guys, may buntag sa imo ha, magpatunog Pinoy lang. Sa iyo mga kubanan sa Radyo Bagting sa Bell FM. And good morning, kang 552. It's already 10:53 ng umaga. Dari sa to ang panaguban paghihapon sa programang Tunog Pinoy 756 sa Radyo Bagting. Another one, hello maing buntag, pa-request ng kanta, o sa nga kanta yung request, pero mantay kung oras, good pod. No, dili na to ma-play inyuhang mga request na tanan. Sorry, good kaayo. Hello guys, maing buntag. Ikaw na lang laag, there is amuan, na. Nagingon, wag ikaw'y panahon nga maglaag. Akong ilaag, ako na lang ikatulog siguro. Ikatulog ko na lang, mag-movie marathon. Bitaw oi. Kaya na nabot ako sa point nga kapoy na maglag. Pero ako magod ang type of person nga digod lagan. Malakwan. Kining okay ra ko nga nara ko sa balay magpundo. Okay ra ko nga nasa balay magpundo. Dili magsigig laroy-laroy. Kapoy oi. Lami kayo makana bitaw nga. Dili ko pwede maglag o gadlawan. Kidukaon ko. Pwede ko maglag magabi eh. Marag kaliwat masakarag wak-wak. Ha? Basta. Oh, di ko pwede nga maglaag nga maadlaw samot na ako'y mag-drive. Na. Ay na lang yun. Yung mamu-mu kita paingon. Oh, pero gabi hinoon pasalig ko ako'y mag-drive. Kaya kuan, di ko batiyog duka. Ambot lang oy, ngani akong mata. Ay, hindi ko dili pwede maglaag. Anyway, salamat kayo sa papakikuban. Gana ko oy, hangtod na lamang sa sunod Sabado pohon. Sunod Sabado, Agosto 1 na. No? So, alang ganin yung tanan. Salamat.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas 11.
4: BBC.lit.lit Balitan.
5: Habang di kabalkada, anyan ang BBC.lit Balita alas 11. Nagkaroon sa visit sa opisina ni Mayor Roel Balongbolina ang mga personahe sa Zamboanga del Sur Electric Cooperative 1 Consumsory 1 aron isigutan ang mga preparasyon ng mga lakang alang sa hapsay ng pagbalhin sa serbisyo sa kuryente sa Kumalarang gikan sa Samsorico 2 ngadto sa Samsorico 1. Auban usab sa mga transition ang mga lungsod sa Lakewood ug Bayog. Atol sila nga meeting giskutan ang kamahinungdanon sa ligon nga koordinasyon aron masiguro nga hapsay ang proseso sa pagbalhin ug walay dakong epekto sa serbisyo nga madawat sa mga konsumidor. BBC Daklit Balita alas 11 ako si Bagting 17 Florence of FEMA usa ka maayong buntag.
4: BBC.lit.lit Balitan
6: 106.3. Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
4: 106.3.

0: 106.3 FM.
1: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Namo gisilingan namo nga nagagamit aning Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agani iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom kaisa lang ko nakainom, naulian dayong kuha ng pagkagabi eh, pagkapuntag nagtindog na ko.
3: Wow.
2: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Zen Health Testimonies. Health Testimonies. Ang edema o pagpanghupong adunay pipila ka mga rason, pwedeng problema sa kasing-kasing o kidney disease. Si Sir Danny Diximo natabangan sa Zen Panyawan Plus.
5: Usa ka bulan kung di ka baklay kay gawas nga ng hupong kontiil, maghigda rin yung gumirme kay gitulog na ko, hupong mo sa gmayo. Ginaim naman po na ako Zen Panyawan with Magusin. Dadlan o mga lokasimanan, pag nakabaklay-baklay na kong sugod. Ato nagka-recover ako. Danilo Diximo Junior, taga poblasyon Hagunoy, Davao del Sur, 40.
6: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
7: Ano?
6: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
6: Paprinta Printing Services. Kining tenan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
8: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
9: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakas sa pumasada ko ng truck ng gabi. Hindi ako na

balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: break it down.
1: Oras, alas 11 y media.
2: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
3: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao, Mati City, Labao Oriental.
4: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
3: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ipati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gid sa lawas gid paminawon.
4: Sa may ibati mo, sakit mong hawak, ana?
3: Sakit akong hawak, to kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas, gyud.
4: Ano pa, murag magpangita na ka?
3: Magpangita, gyud akong lawas, aning Paragis Bilabila, kay parte yung nindota, 100% gyud sa akong ibati, gyud, wala gyud siya.
4: So karon gimintin na lang niyo?
3: Gimintin na lang ako ang akong pag-inom, aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gyud kong Paragis, kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayong diferensya yun. Salamat.
2: Busa, sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. Paragis Bilabila. 106.2

0: 106.7.
1: Yeah, yeah, yeah, yeah. Check, check this out.
2: What do I check?
1: Brand new track from Bell.
2: Uh-huh.
1: Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilet na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkanindot. At sumao kami, pertigay yung kusuga. Imagine ang badges mil kawats na gasibya. So if you're lonely, 106.3, dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in diri, matatigulang estudyante. Apila na po ang mga employee. Para everybody happy, let's get a party. Bell FM, the story station in Baguette, and no one else. Abang ganyan broadcasting company. Paboritos mga naman sa hero, paboritos mga labas sa hero. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Bell FM, mga bagong kanta,

0: DJ Wilbur.
1: 106.3
2: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
3: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, yun naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Bukit doon eh, ganyan eh. Sa tiyan nga nagmintin ko, ana ay, pagkong hiyahay ang lawas. Magrapag yun ko atong mga gulo yun.
2: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: Set Health Testimonies. Health Testimonies. DJ Papa Sam of Masbate, nagka-allergy. Daghang katol-katol sa panit.
5: One time kasi, na ako'y allergy ba? Nakakaon ko o kanambawan nga pagkaon like chicken, yung mga hipon. Grabe yung katulang katawan ko. Tinry kong haplasan ng Set Liniment Oil. After 10 minutes lang, nawalan na yung kate ko sa katawan, sa balat ko. Nawala lahat. Just call me DJ Papa Sam of Masbate.
4: Ang Set Liniment Oil makatapos ang batok sa allergy, makatabang sa pagpugong sa pagpangatol.
2: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
6: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo ang Rice Coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako doon, Kuya Boy, ni October, naglaboratory ako, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
7: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa Maypuro Riverside, Hamisola Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa cellphone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.

0: Tell me who's the man, ogang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 12 y media.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati o kanunay katapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna na'y paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
3: Kapoy, kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy, kaayo. Kaya nga, may sulay ko anong paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko. Ko ano maninda ko diha ni asa sa bukat na dai palingke
4: magre na palingke
3: oh maligi ako diha
4: ano maligi ako dumay
3: mais sweet corn
4: yung sa bawang mo sa kanay sa naminaw karon sa yung bisbunya sa yung bat na mawala mawala ay mong magkapu sa panawas ni sa tong doktor
3: katong wapa maka sulay ani sulay mo di ba mawala mo kakapoy ako bitong bata nga naapo nang uma. Ini po dia ang inom. Mo'y gamit niya ka nang ikan sa trabaho, palong sa trabaho, inom siya aneh. Siya makabuha, madyo ni kakapoy ma. Mungkin na pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez, Madaong Dagom.
2: Busa sa unsamang badatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo kay sa paragis bila-bila dili na ka mag-agwanta pa.
5: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian paragis bila-bila
6: paragis bila-bila
5: paragis bila-bila.
7: Kapoy na sige kalimo pasin ang imong uto kulang na og suporta sulayi ang Memo Smart Capsule gipurma kini aron makatabang sa memory support focus og mental alertness ayaw tuguti ang kalimot nga makababag sa imong adlaw para mas klaro ang paguna-una og para mas apti ka matag adlaw gamit na sa Memo Smart Capsule.
8: Memo Smart Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.
9: Ang

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: On number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras a la una sa hapon.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
5: Kabagting o kabukada mayong hapon kaninyong tananan niya ng BBC Daklit Balita alauna. Nagpasundayag ang Thindigan Libon Subanin Association Incorporated, TDSI, o saka Women-Led Indigenous Peoples Organization, ikan sa Lakewood, Zamboanga del Sur, sa ilang mga lokal nga produkto. Sa Agri Venta 7, sa KCC Mall di Zamboanga, sugod niya itong Hulyo 22, hangtod og mga adlaw Hulyo 26, 2026. Ang kalihukan gisuportahan sa DA, MIAD, PRPCO 9, nga nagtumong sa pagpalapad sa merkado sa mga produkto sa Subanen o pagpasiugda silang kultura o panginabuhian. Inyong nabati ang Daklit Balita Launa. Ako si Bagding Bayindin Webe Churil Unyot Lirazan. Daghang salamat o mayong hapon kaninyong tanan.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang
2: 106.3

0: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O usa pa gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
1: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo.
2: Ang

0: Virginia.
1: Ngayong Hulyo ay Filariasis Mass Drug Administration Month. Ang filariasis ay isang sakit na dulot ng parasitong na ipapasa sa pamamagitan ng kagat ng lamok. Kapag hindi naagapan, maaari itong magdulot ng matinding pamamaga ng mga binti, braso o ari na maaaring mantunga sa permanenteng kapansanan at makaapekto sa pang-araw-araw na pamumuhay. Upang maiwasan ito, hinihikayat ng Department of Health ang lahat ng kulipikadong mamamayana na makiisa sa Mass Drug Administration sa pamamagitan ng pag-inom ng mga ligtas sa epektibo at libreng gamot. Ang simpleng pag-inom ng gamot ay malaking hakbang para maprotektahan ang inyong sarili, pamilya at komunidad. Makiisa para sa isang filariasis-free na Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.

0: 101.3.
1: Oras a la una y media.
2: Listen, mag-concentrate sa trabaho o eskwela? Sulayi ang Memo Smart Capsule. Perfect para sa mga estudyante, empleyado ka man, negosyante, pwede sa tanan na gustong mapabiling sharp ang memorya. Memo Smart Capsule. Para sa kusog na memorya, kusog pod o diskarte. Memo Smart Capsule. Produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
3: A difference you can hear. A difference

Chris Thompson for you. If you remember me right here on Bell FM, if you remember me, I hope you remember the beautiful songs I play for you, the songs that made you cry because you remember your special someone, or nakatawa ka kaya ninumlum ka sa imong theme song sa imong ex-boyfriend or sa imong ex-girlfriend. Ana lang ang mga i-remember ni mo na ko, ha? And actually, ang akong ginaingon sa inyo, ha, remember the good times and forget about the bad ones. Kay bugat na kayo ang kalibutan sa mga problema. Ayaw na og dugangi. Bitaw, we settle for the beautiful memories na lang. Oy, dili na lang taan ang mga sakit-sakit, diha. Ito na lang, hinumduman na tutunan ninyong pag-holding hands. Pag-holding hands ninyo, ang sa inyo hanggang gibati. Ang sa music ato, namang galing music. Ay, basta remember the good times. Remember the happy times. And if you will remember the not so nice memories, let it be a reminder na nakagawas ka itong sitwasyon and you're a very strong person and a very good person at that. 1:44 in the afternoon. I don't know, nalimot si kukuha as a plate number sa gisakyan akong baubaw kaganina. Naminaw sa bell. Ayok na minaw pa ron. Salamat kay ayos pagpaminaw. Nakuratan mo ang gugko. Nakuratan ko pagkadungog na ako sa station ID. Anyway, salamat kayo. Amping sa imuhang biyahe.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Lil Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: Number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because the Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas dos.
4: BBC.lit.lit. Balitan.
5: Maayong hapon, kabagting o kabagkadas. Aniya na ang BBC.lit. Balita alas dos. Gatusan ng mga residente sa Barangay Tuboran, Pagadian City ang nakapahimulos sa libreng serbisyo alang sa masa. Diin gitanyag ang nakalain-laing libreng serbisyo sama sa medical o dental mission, legal consultation, libreng haircut, hair treatment, hair rebonding o hair color, theoretical driving course, pagbuha sa plaka sa motorsiklo. Kamayin kini sa panayon ng programa sa lokal ng panggamhanan, ilawom sa pagpanguna ni Mayor Samico. Aron manuol ang mga batakang serbisyo sa katawhan. Inabati ang BBC Daklit Balita alas dos, kinisubagting 28, Kimberly Namuaga. May hapon, kanatong tanan.
4: BBC Daklit Balitan.
6: Witness our 2 PM draw. Game na ring magpapremyo ang representatives ng PCSO and the Commission on Audit. Isang magandang hapon po sa inyo. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, ma'am. At bago tayo maglaro, narito po muna ang highlights ng ginanap na pre-draw procedures kanina.
7: Sa isinigaw ang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos sa machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinibang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
6: Let's get it on, Lotto players! Baka 2 or 3 numbers yun na ang mapipili. Kaya tara na, let's play Lotto!

0: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
1: Si Mark po to, Nueva Ecija. Uminom na ako, Kuya Boy, ng, rice coffee.
0: Apo, kumusta naman po yung pagiinom po ninyo ng ating rice coffee?
1: Talagang, maganda yung, yung kinalabasan ng, ng rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Uminom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natulog. Matapos yung pag-uming, nakakatulong siya dun sa pag-uming natin. Talagang, nakakaginawa,
0: Kuya Boy. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.

Shania Twain for you with From This Moment, bring our time to 36 minutes after 2 in the afternoon. Hi, Aljun, are you still there? Good afternoon, Aljun, Namukatkat. Hello, Jun Mark Manisan, Mari G. Behasa, Ace Chavez. This is coming from Aljun, Namukatkat, Birisa, Amuasilingan, Birisa, Santa Maria. Salamat sa pagpaminaw, Aljun. Good afternoon also to, I don't know if they're tuning in right now, pero murag. Hello to Joy. And hi to Joy and Divine. Diha sa Tuburan, good afternoon. Hello, Papa Juning Pelare, Mama Carmen Pelare, and Charmy Jane Pelare, good afternoon. Salamat. Salamat sa mga panahon nga naminaw mo. 36 already, right here on Bell FM. Sunny right now. I don't know, later on, kaya basi nigawas na ako ani, magdag-um na. Pero ingon man to si Quiz J nga, murag much better na ang weather by Saturday or Sunday. So hopefully tinuod ang iyahang balita kay Kuan Ramanggun Punto, kana mga kuan sa balitang panahon ba. Eh syempre, bisan pag ingon ana ang ilang ingon, naamang yung panahon nga, dilipod mo tunong yun, no? Diba? Kay nature, biya na ay. Wala, biya na siya yung kuan. Hindi na siya mapugnan. Gusto siya muulan. Bisan pag ibalita na itong dili mag-ulan. Ug mag-ulan, gid siya muulan. Gid. So, kinahanglan niya punta mag-amping. 237, Rick Segreto with Give Me a Chance on Bell FM.

8th day of July is National Allergy Day. Ang National Allergy Day ay isang paalala upang palakasin ang kamalayan tungkol sa mga allergy na maaaring makaapekto sa ating kalusugan. Ang allergy ay maaaring dulot ng pagkain, alikabok, pollen o iba pang triggers na nagdudulot ng pangangati, pamamaga o hirap sa paghinga. Mahalagang alamin ang sanhi ng allergy at iwasan ang mga ito. Huwag ding makatubiling kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan at payo. Sa kaalaman at pag-iingat, mas mapapanatili natin ang kalusugan ng bawat isa. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. Alas tres.
4: Oras hadaganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.
5: Umano ka Jesus, subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
6: 106.3 BBC.lit.lit Balita.
7: Maayong hapon kapag tingog kabalkadas. Anya na ang Daklit Balita alas 3. Bukabat sa 1,983 kamag-uuma sa Dumalinaw, Zamboanga del Sur ang nakadawat o cash assistance. Pinaagi sa Department of Agriculture, Presidential Assistance for Farmers and Fisherfolk Program. Ato sa payout nga gipahigayon ni atong Webes, Hulyo 23 hangtod kagahapon, Hulyo 24 tuig 2026. Ang programa nagtumong sa paghatag og pinansyal nga suporta at matabangan ang mga mag-uuma sa pagpalig-on sa ilang panginabuhian o produksyon. Nabati ang BBC Daklit Balita alas 3 kini subagting 28 Kimberly Namuaga. Maing hapon ganatong tanan.
6: BBC Daklit Balita.
8: Yeah. Check this out.
9: Check
8: brand
9: it.
8: New track from Bell. Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilet na ng kaabag. Ikaw ay makabalibad sa sunat at pagkanindot na sumao. Kami, perti kayong kusuga. Imagine ang badges milk o what's nagasibya. So if you're around me, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop, love song, pati na medley. Tune in the ring, but

0: break it down.
1: 106.2.
2: Uy na, may kaniyana ka. Ali, mga anak ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
3: Hey, nay, uy, kung saan mo nga kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
2: Mao ba? Hangiyon lang sa nato na diwa pa man gitay kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to og kwarta ang imong amahan.
3: Pero nay, gihangyo naman ako, dili gid daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad nay.
2: Unsaon kani nato ba? Ay, pagdali gyud ka onag aron kuyugan ko nimo.
3: Nay, uy. May problema na ganita, ilaag pagyug ko nimo. Asa man dayta nay?
2: Dili ta man laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop, ako ni iprinda akong kulintas ug singsing nga gihatag ni tatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas na appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mo tang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Robzan Hotel beside Capital Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
4: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, pasing kulang siya og suporta sa pagdevelop sa iyang utok, ayaw pasagdi nga maapektuhan ang iyang pagtuon. Hatagi siya sa MemoSmart Syrup, brain supplement para sa mga bata aron abtik ang panghuna-huna. Ang MemoSmart Syrup, mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika. 106.3

0: Aderico Computerized Optical Clinic, malibayang nagserbisyo sa katawan na sukad pa niadtong tuig 1980. Libre ang computerized examination sa inyong mga mata. Ang antipara sa Aderico Optical nagpalit sa ubos nga presyo lamang. Kompleto sa tanang mata nga dekalidad nga lente sama sa transition lens, progressive anti-radiation, blue light ug daghan pang mga lente nga makatabang sa inyong maayong pananaw ug proteksyon sa inyong mga mata. Daghang disenyo sa frames nga inyong kapilian ug magustuhan. Duawa lang ang ilang klinika nga naa na himutang sa FS Pajares Avenue, Pagadian City, padulong sa Pantalan ug sa C3 Building at bang sa Sam's Bakery. Ang Aderico Computerized Optical Clinic, matinud-anon ug kasaligan. Your vision is our passion.
1: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
2: Mio,
3: okay po si Tatay Mio.
2: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
3: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
2: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para istel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay sumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Ay, anong laki po, Kuya, ng pagbabago. Nawa, hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: July 17 is National Cardiopulmonary Resuscitation Day. Ang CPR ay isang mahalagang life-saving skill na maaaring gamitin sa mga emergency tulad ng cardiac arrest. Sa tamang kaalaman at agarang aksyon na maaari nating mailigtas ang buhay ng isang tao habang hinihintay ang tulong medikal. Ngayong National CPR Day, hinihikayat ang lahat na matuto ng basic CPR techniques at maging handa sa mga hindi inaasahang pangyayari. Tandaan, ang mabilis at tamang tugon ay maaaring magligtas ng buhay. Isang paalala mula sa Department of Health. Dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.2

0: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
1: Ano
0: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sa blimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
2: Oh no!
0: Paprinta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
3: 106.0 Yeah. Check this out.
4: What do I check?
3: Brand new track from Bell. Yo, here we go. Sa panimata sa buntag, bilet naman kaabag. Ikaw'y makabalibad sa sunat at pagkanindot at sumao kami, pertigay yung kusuga. Imagine ang badges milka watts na gasibya. So if you're lonely, 106.3 dial sa frequency para ikaw happy everyday. Kung gusto ka o R&B, hip-hop

0: me who's the man. Ogan station sa tanan. Isingit mga higala Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 3 y media.
2: 106.3 Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Magbubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminaw na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
3: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound unsa lang diha naghakay og bati. Taas akong uric, taas pud akong krea ug ako ang takoy gipang bati tanan daghan jud akong ulo magsigo kalipong. Pero kani akong amiga magsiyon. Ayaw na pag inom na bisag unsa pag paragis na ka. Sisay yun. Gisiwaya na ako nagparagis ko kaloy sa Ginoo. Nanay kausaban ug nanambok na gani po karon naghay na tinga anong nanambok na daw ko labon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na og inom sa paragis, makapi man na siyang magkapsul. Kaloy sa Ginoo, kinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bagay ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. Kaloy na dati? 16 ako.
2: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
5: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ko mga 5 minutes bago na ko banlawan.
6: Mm-hmm.
5: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag-

0: Virginia.
1: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal planning, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kung din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, usa pa gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa sa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Huwag isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soaking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box na nanahimutang sa inyong mga soaking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
3: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo 106.7.

0: 106.5.
1: High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas akong dugo ng glenong kabuhi. Gainan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Masig maulian ka. Ay no, ano na may... Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
1: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Pinakanindot o dekalidad ng printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprinta Printing Services. Hining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumana nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
0: 106.5

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: Oras. A las 4.
4: Oras hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilangko.
5: BBC.lit.lit Balitan.
6: Kabagdi kibalkada, ania na BBC Daglit Balita alas 4. Iugupan sa bagang 2 sa katawhan sa Barangay Tuburan, pahigayong libreng serbisyo alang sa masa, kagahapon na gipakita sa komunidad ang dakong suporta sa pagpasalamat sa mga libreng serbisyong medikal na gidala sa lokal nga pagamhanan. Libreng napahimuslan sa mga katawhan ang libreng alot, hair treatment o hair kulot alang sa mga kabayanan. Samtang nakapahimulos sa kini og libreng medical check-up, libreng tamba, libreng legal consultation, libreng edukasyon sa kolehiyo og libreng artificial insemination alang sa kahayupan, libreng injection o vaccination sa mga hayop o libreng ibos sa ngipon. Kahibaluan nga ang libreng serbisyo alang sa masa kon ELSAM program, kini ang gipatuman sa lulod sa sekunday 4 ka barangay sa syudad sa Pagadian. BBC Daklit Balita alas 4 ko si Bagting 17 Florence sa FEMA maayong hapon.
5: BBC Daklit Balitan.
7: 106.2 Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
8: Mga ginikanan, kung ang inyong anak dali ra makalimot o lisod makafocus sa klase, hatagi siya sa MemoSmart Syrup. MemoSmart Syrup naghatag sa saktong nutrisyon ug suporta sa utok sa bata para aktibo sa klase, dali makatuon ug maayo ang performance sa eskwelahan. Ayaw kalimot ipatumar ang MemoSmart Syrup, mas hayag memorya, mas hayag ang kaugmaon. MemoSmart Syrup, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mapalit sa mga butika.

0: 106.3 FM.
1: Said Celebrity Beauty Soap.
2: Said Celebrity Beauty Soap.
3: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Said Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
4: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Said Celebrity Beauty Soap na.
1: Said Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Said Marketing.
5: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparash sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang kapal sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
6: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
7: Rolando, ipulan po. Taga-Mindoro po la. Kahit mga 83 na ito.
8: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-inom ng ating rice coffee?
7: Ay, nakakalakas kuya boy ng katawan. Pagtabasa ko kuya boy sa mga pinapil.
8: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po'y uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
7: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling akong tumulog.
8: Ano pang hinihintay mo?
6: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
0: 106.3

0: me, who's the man? Ogang station sa tanan. Isingit mga higala, Bell FM na kita. Yo, yo, yo, Bell FM. Break it down.
1: Oras, alas 4:30.
2: 106. High blood. Usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Ug maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
3: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mga dugo, namagalay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Coffee. Maulian ka. Ay, no, ano na may. Basta kainom ko, di nagyabaglayan ng kabuhi.
2: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa. Are you planning to
4: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.

0: 106.7.
1: Said celebrity beauty soap.
2: Said celebrity beauty soap.
3: Kasagaran, buntag yung ko niya. Ako siya ginababad. Ginababad na ako mga 5 minutes bago na ako banlawan.
4: Mm-hmm.
3: Tapos after mga siguro mga 5 days, nakita na ako na nag

no one else. Abangan yung broadcasting company. Paboritos mga nama sa hero, paboritos mga labas sa hero. So here we go, kiningara para inyo. Kung nagbiyahin mo, Belle FM, mga bagong kanta,

0: 96.5.
1: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig galipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis bila-bila herbal capsule, himsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
2: Ako si Penny Galacio. Sa una, nagharaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical, pa ultrasound, unsa lang diya, naghakik og bati. Taas akong uric, taas pod akong kriya, ug ako ang nakuig ipang bati, tanan, naghan yun, akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya akong amiga, magsiyon, ayun na, pag inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Isiwayan ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, ug nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugod na akong inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul, kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, ipagparagis na mo. Armayo ang inyong mga balatian. Kay kami, bago ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis. 16 ako.
1: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaisa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: 106.2

station and bag di no one else. Abangan yang broadcasting company. Paboritos mga nama sa hero, paboritos mga laba sa hero. So here we go, kini nga rap para inyo. Kung nagbiyahin mo, Belle FM, mga bagong kanta.

0: third week of July is National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Alam mo ba na sa pamamagitan ng tamang pag-iwas sa kapansanan at maagang rehabilitasyon, mas napapabuti natin ang kalidad ng buhay ng bawat isa? Ang tamang kaalaman at agarang therapy ay malaking tulong upang maiwasan ang kapansanan at matulungan ang mga taong may kondisyon at makabawi at makapamuhay ng mas malaya. Ngayong National Disability Prevention and Rehabilitation Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na suportahan ang mga programa para sa prevention, rehabilitation at inklusibong lipunan para sa lahat. Maging bahagi ng isang lipunang may malasakit, pagkakapantay-pantay at pag-asa. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga.
1: 106.L. A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
2: The strongest. The strongest.
3: Oras, alas 6 y media.
1: 106.2.

0: Mga higala, nasayod ba mo nga ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil dili ilang tambal sa mga pamaul o panuhot?
1: Ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil
0: tambal usap kini alang sa sakit sa ngipon,
1: pagbutang o bilabila sa gapas,
0: o isuksuk lang sa nagsakit nga daot ng ngipon. Maayo usap kini sa mga dunay kuto. Butangi o Paragis Bilabila Plus Liniment Oil ang imong ulo o makita gyud nimo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil maski pakusgan pa tungod gisagulan kini o daghang mga herbal ingredients. Busa, palit na og Paragis Bilabila Plus Liniment Oil sa inyong mga suking butika. Pili pud og palit og Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule alang sa lagsik nga panglawas. Sa Paragis Bilabila, dili na ka magagwanta pa. Ginama sa GFMQ Marketing.
2: Alarat, my love! Mungutan ako ni mo, mahal ko ni mo, o dili?
3: Dili!
2: Puslan lang way nagmahal, may pamatay!
4: MN Production Center. Mudalit ka rin yun yung nag-giat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinika.
2: Nganong mauman kini ang akong kapalaran? O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din hi aron matibway ni kanan.
5: Paidigo! No. Bada!
2: Ba't hiya sa limog na akong huilag? May uy! Masakang sa tadino!
5: Isamot ka ba't di imog na akong gamihilag ka ba, jigaw?
2: Gikan ka ron! Dili na kong lalat. Patay na si Palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
5: Dugo! Dugo!
2: Silang ko!
6: Imo na ko, Checo. Pero, pagkas ni anak ko, dato na agad ka.
2: I'm sorry, Palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Si na lang!
6: Bunsa?
2: Doon na nailaing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Huwag ka na, wailain kung dili si Takla.
7: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
2: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong ugtog. Mag-alindasay na ko sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
7: Jack,

0: Bot o Bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer, Reiki Bangisgaring. Recording technician, Lloyd Gabiara. Recording engineer, Ray Arellano. Sa panulat o direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot o Bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Si Ginoong Ed Curasa, nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kon high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure posible sa stress, pagsulabis, pag-abuso sa lawas sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Curasa, biktima sa sakit nga high blood pressure.
4: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bilabila Herbal Coffee, nagdaon akong high blood kay taas akong dugo. Daghan kong mga gitry ng mga food supplement na ko'y synthetic drugs nga gigamit, pero sa pagkakaroon ako giundangan ang akong gi-maintain nga tambal o nibalik ko diri sa Paragis Herbal Bilabila Coffee. Kay dinhin ako nakita, nakatry ko palit dito sa parmasya sa Butuan, diha po nagsugod og baba ang akong blood pressure. So hangtod karon, nagpabilin gyapon ko nga nagasunod, nagapalit gyud ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bilabila Herbal Coffee. Kay kini siya maoy nakapababa gyud sa akong high blood pressure. Lami po nang akong katulog magabii. Ang ako pong kaon, medyo nagadiet man ko, pero lami po nang imong kaon, di para sa una stable ang akong paggamit gidaning Paragis Bilabila Herbal Coffee. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
3: Ang Paragis Bilabila Coffee, makatabang ilabi na sa mga tamong adunay high blood. Kini gumikan kay ang mga sangkap ni ini, tubag gayud sa pagnipis sa imong lapot nga dugo, pagpahimsog sa mga unod sa imong kasing-kasing, ug ang paghatag ug paglimpyo sa dagay-dagayan sa imong ugat sa kasing-kasing. Kung ugaling gusto ka makaangkon og hinanaling pag-alim sa bisan unsang balatian, sandig na karon sa mga produkto sa GFMQ Marketing kay kini makatabang. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-angwanta pa.

0: pa yung kadlaw na tuntanan. Bueno mga higalan, yan na sad ang inyong higalas kangina Ray Arellano o ban ni Lloyd Gabbiala. Dini sa atong tulumanon, budbudo bibingka. Pansanili pa, shoutout time! Bueno mga higalas, shoutout nga ito ni Doktora Genevieve Balaan sa Talisay, si Mr. Manuel and Vilma D. Diya sa Bourbon, Cebu, si Ray Urbuda, ugaman ang Husay Family. Hikan sa itong BSI founder, bangag sa ilong wilay ko nila nga itong writer-director, OJ Kumpok Rakasa. Kunya lang, shout-out usap nga ito sa Toledo City. Sila si Reden Cabrera Kuring Patiga, si Bungkoy Raslas, Baslas. Baslas ba ni? Niya si Buning, gika ni Pedro Pungase, ang taong kanunay nagpungase ang kagawa po. Kunya, diyama sa Anfield Compound. Si M.M. Bruno Mars, niya si Mupal, sa ni? Mupalbap o Boreal sa, uy, klaruhan ni Pedro, ay, Mupal, Mupalbap o Boreal niya sa mga patay. Ah! Gika ni Pedro po nga si Nadine, commissioning na, spondraria. Pwede mo kayo gano'n. Sa nilipap, padayo na ato sa hinumduman ang nangagi. Atong may hinumduman nga gusto ni Bugart nga siya'y mutago sa kwarta nga kita nila sa gipabayran nila nga ayuda. Pero wa mo sugot si Lalat kay basin ulyag mapariha niya sa cellphone nga tin-tin-tin. Dito na silang tanan sa sikat nga resort diya sa Medellin mag-abot o magpalabay sa kagabiyon diya sa Torrevieja's Beach Resort. Okay, diya gikumusta dayon sila sa atong bida nga si Diego o gidapit sa panihapon. Pero ang kanahan nga Bugart naligos dagat. Ingon nining nahitabo, may kala, niyada nalai sumpan nga itong sugilanon. Bormod, bormod, oh, bibingka! Bibingka.
1: Delikato, Bugart, oy!
2: Ah,
1: huh? Ulo!
2: Wow, kinitong sa dagat!
1: Langoy, langoy pa!
2: Dagat!
1: Ah, iga!
3: Dagat ko ino!
1: Ala! Ha? Oh,
2: lalo ako sa...
1: Ala!
3: Ala!
1: Bugay!
3: Ala! Nonoy, maldito Bugay!
4: Kung sa'yo dito Bugay, Nonoy!
1: Ha? Ala? Si Bugay pa? Mayroon, malubos! Ah, pasang din ang maldito ay!
4: Ayaw, hindi na may mo! Akong tabangon! Ops!
1: Ha?
3: Tumuan
1: si
3: Kuya Jacob, maldito
1: ay! Masigaw! Masang kinatawaan ang masigaw!
5: Jacob! Pag-amping! O sa'yo na itabog?
1: Ay! Ay! Imahoyang boy! Imahoyang kumal dito! Natarawa! Nasunahan na eh! Nagkapa-kapa! Namurang malumos ko na! Natuhan na yun dito at banga!
5: Ha? Ako, cute! Gadi man kumakamahong mo lang, oy!
1: Bangag sa ilong!

0: Oh, tuah. Ah, tuah. Ah, melebus tinggiku. Ah, tawang.
1: Ah, tuah. Ah. Dua kebukan.
0: Tawang.
1: Lu asal tika. Ah,
0: melebus. Melebus tuku. Tuah. Tuah. Tuah.
1: Nak guni tanah kau imam buk. Kuli.
0: Kuli. Ayayayayayayayayayay.
1: Langui tu sebagai bayu dari.
0: Bui bui bui bui bu. Sakit sakit.
1: Cang cang lagu nani mu aku kamu cang imam buk. Ketawa kelangka.
0: Itu jadi imam tilis mas.
1: Matuk kadelaku.
0: Ah, bisa membobok katukan dirimu.
1: Satu, Pak.
0: Baru memanggilku.
1: Ini kita nunggu dan lombos, Kak.
0: Ah, baya, sama, ke pasar kau sekarang acting, Jiko.
1: Okey, ini nak tamak kan dari gue, Jiko. Buka tu, nak tamak kan dari gue, Kak.
0: Wih, baya, ang lagam tabian. Dah si Bapak, ni gelapan dobat.
2: Wai, hai, hai, wai.
1: Dik mamang jundan langga mah oi, bisa enggak sedagat?
0: Bengen silung.
3: Bai jigo. Ai gibian mamang gudni mo. Maldito juga si bugay.
1: Sus di mana tinuod nan lumbus ang kadahan, di mana tinuod.
3: Aw sa diay. At kakadahan ba diay oi?
4: Atik-atik na diay maldito bugay.
3: Ha? Ipasag na lang ito ni mong maldito. Kontrak ito na to. Limot yan. Ipang itsa ito sa una dito sa dagat. O di ikaw, bunog kayo ka ito sa una.
1: Bisan pagkaaway na ito siya bay nunoy. Pero kay ngan nga naa siya sa peligro. May katakos guta sa pagluwas. Luwasun yun na ito.
5: O nakadahay kayo ko ni mo, Jeko. Putlay ka gino kasing-kasing. Buotan ka gino. Hiyas nga talag sa una lang karon. Guwapo ka gid alang nako, Checo.
6: Koy sayo.
1: Takla.
7: Unsay sunod nga mahitabo?
8: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong magkugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
9: Usay mo kasi na tiyan sir?
10: Patinood lang yun. Ako, biyahe-biyahe dyan ko. Kaya ako, na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw yun na. Sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ni ula ito masugatan, biyay mati ito tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bila-bila, kaloy sa Diyos, mawala yun akong paminod sa akong kalawasan.
8: Si Dodong Joseph, nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
10: Sa bila-bila haplas yun, kay mauna makahatag katong mag-uuma, nga maabtan og ulan, init, pag uli nyo, haplas yun sa bila-bila. Barato ra. Haplas bila-bila. Tinood yun. Ako nasinati na ako karun. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag yun yung kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila yun. Nga haplas yun. Bila-bila. Una ako sa Gingkuna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga, Dodong.
8: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diyan na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
6: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik magpalit sa atong Pragis Pilabila Herbal Capsule.
11: Tanarawan ko, Andong, kanina yun akong diabetes. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
6: Ikapila man mo si Imnon?
11: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
6: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa tuwang Pragis?
11: Dili ko kalakaw, oy. Hmm? Tanaw ra ko nang kuan sa kong sa kuan oh, jabiti. Kani oh. Pero nagbintin lang ko agi ko mobiya hantod mo sobra tuig na. Hantod garon. Eh parang way problema.
6: Haplas nagagamit ka haplas sa nay?
11: Haplas niya. Haplas sa Pragis sa gamit ko. Susi madagsaan.
6: Tagaasa.
11: Takan upper lima to.
6: Unsay maingon ato sa ato ang mga kaigsuunan na ini nga naminaw kagon?
11: Kapito na ko sila nga mamalit sila para maulian sila anang produkto sa Pragis. Kay ako na ulian jud ko.
8: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Pragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug palit ug i-maintain ang mga produkto sa Pragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Pragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, usa ka Evangeline Caniete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubosad ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Pragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
12: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban. O kalimpyo sa ihang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yoy ka kalainan nga nausab na gyud luspad to siya karon may nakayo
6: taas din sugar sa mga asawa sa
12: 11.7
6: karon
12: nagkuan mi atong miaging semana pod 7 karon 6 na lang jud no result
6: uning baba
12: na gyud baba na gikan mong kudiha
6: unsa may imong masulti sa mga ato ang mga tikuminaw.
12: Ang akong ikasulti sa kadtong nagamit og Bilabila capsule kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
6: Unsa gani pangalan nato ma'am?
12: Evangeline Caniete.
6: Simong
12: bana Amado Caniete.
8: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Pragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
13: Sumpay sa atong sugilanon.
14: Oh, ang tudning mga oras. Maya, uy rabuyag. Wa pa magkubati ang duka.

0: sa dihang dito kami sud sa langob.
1: Dinhi lang una ito magpalapay. Samtang daotan pa ang panahon sa gawas. Nagkulog ka? Ngano?
2: Lain kayo akong gibatik.
1: Di ka ni ka. Taas kayong imong hilanan.
2: Tungno kayo ko.
1: Oh, wala ba ko'y tatampal? Uway kahoy nga uga din hisod sa langob. Aron makamugna tag kayo, aron ka mainitan.
2: Tugno na kayo.
1: Marag may sulit na pang imong mata. Inuok ko. Sa may akong buhaton. Daotan ang panahon. Og may kibatik pagkit siya. Pero nagtulis lang ko. Kagitrapo ko man niya ang akong duster. Masapakit ni. May kuray na kit siya. May samutan niya pagpangulog. Sir. Sir, gaksan na ka. Mapatong ko ni mo, sir. Aron mawag ni mong pagpangulog. Bahala na. Gaksan na ko siya. Mapatong ko. Marilakik mi kahit ang imong tunga. Kakahiin.
2: Sa kukukot tayo. Sige na. Arminitan ko sa imong lawas. Maayo ko. Liyok lang.
1: Sige. Niaon. Nga naman yung imong tunga, sir.
2: Ay.
1: May sana kang kagahi.
2: Sagdi lang na. Hanggang sa kubo ayo. Oh, ipag-it ang iyong malawas at malawas. Sige na. Oo.
1: Ipag-it.
2: Oo. Sige na. Please.
1: Sama ini.
2: Oh, ang tibuok ng lawas.

0: Ah, maya, kikilig kong naghandong sa matamis kaya kagahapon na mo ni Anheng Maria Picat.
1: Uy. Nagbata ka pa magulang. Iuga sa iyo tang matuog kayo sa iyo tang mungigan. Katuog na doon, Turo. Ay, pagpagayas mo.
0: Ay, yun na, paragod. Kinsabay amo na itong duha, Hercules.
1: Ikaw, Don Arturo.
0: Ang sumagugahi imong tingog. Ngano'ng ako may imong gibandaran, ha?
1: Sorry kayo, Don Arturo, ha? Nadala ko sa kong emosyon. Concern lang ko sa iyong palawas, Don Arturo.
0: Concern sa imong mata?
1: Usama, Don Arturo, ganahan kang masayaan ka na ko. Haroon magatog kagtarong, ganahan ka.
0: Abaya, siging upir ang masahiri mo. Ngamura magtunlos mata ng kamot mo. Di, ginakadot, sumukumuko na ko. Mura yun ang nagahapuhap. Lakatog na dito, Hercules, katog na.
1: Sige, bay.
0: Concern ko no, Seneco. Baya, ni Seneco.

0: Law mo naman ang kagabiun. Kita lang siguro ang nagmatatakla.
1: Unsaon. Lingaw mo kod kayo kang ikasulti, Jeko. Diligyo ko do kaon.
0: Ako kung makita ko ang imong pahiyom, di gud ko bati og duka. Murag mukurog pirmi ang akong dughan. Hala, hala.
1: Oh, hala.
0: Mikurog ayo ta.
1: Linog, linog, Jeko.
0: Mikakos ka lang ko. Yes!
2: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron daghang balatian ang atong mahiaguman si Miraflor Manaytay daghang mga balatian ang giagwanta maayo kay nagparagis bila-bila atong paminawon.
3: Ay dati mga good sir, ka communication dili normal din nagdate atong kuan mangustin na

sakit ito sa kaadlaw. Nagod yung ginatik na, kung sa debit, marag makapool, gani, kaya maghila, bako puto-puto, napay mga dagko kayo, marag luwag kayo inon. Pero sa paragis, pag inom na ako, okay man siya, wala na ko iba, tinga, luwag akong puto-puto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, maging medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po ito itong inyong kapibitaw. Ang

0: or natagkot ko ito, ganun kayo magtubig. Inaplasan na ako, pag-aplasan ako ato, nagkuhan ng ilang mga samadjerkan, mga pula-pula, nag-ugagod siya, sir. Simera, Flor, Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
1: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Miraflor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa paragis bila-bila, dili naka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug tagal pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bonbon ug bibingka. Tagsulat og direktor OJ Kumpok Rekasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas sa tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Puno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kaysa unang pagdumar niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
4: Ako dahil si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong gi kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis si ako nadunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces. Pura ta akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding. At doon sa diyan, nag-spotting manggog ko. Sige, kuhan ka nang mawala, di mo kalit na pulukan, ginagmayra ba, di mo nakulbaan ako. So, nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
5: So, nakita rin mo nga, proven and tested yun ang kaibigtimos.
4: Yes, oh yes, maayo jud ang Paragis Bilabila Capsule.
3: Proven and tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa.

0: karamdaman ka ba? Ay naku, kung meron, mahirap yan. Sakit na ng pandemyang nararanasan natin ngayon. Dapat pasiguro ka. Palakasin ang immune system sa napakabilis na paraan ipinakikilala.
1: Rice Plus Herbal Capsule.
0: Meron itong mga natural na sangkap na makatutulong para maibsan ang inyong mga iniinang karamdaman. Tulad ng mangosteen, turmeric, Korean ginseng, espirulina, moringa, buwamera, guava, rose hip, at sodium ascorbate na mataas sa vitamin C. Nakapakipakinabang sa pangkalahatang panlaban sa sakit. Pagtulong para maiwasan ang mga sipon at trangkaso. Pagtulong sa pagpapagaling ng mga sugat. Pagtulong sa paglaban sa mga impeksyon at iba pa. Mga natural na sangkap na tutulong para mailayo tayo sa anumang karamdaman. Ano pang hinihintay mo?
1: Rice Plus Herbal Capsule.
0: Available na sa pinakamalapit na drugstores at mga butika sa inyong mga lugar.
2: Sunrise. Mga impormasyong pangkalusugan, testimonya at patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
0: Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito'y binumuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolves ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, HEPA A, HEPA B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timba at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
1: R-I-S-E,
0: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan
1: Nationwide.
2: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang sampo, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit. Natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit. Siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado. Subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunan Tagumpay sa Kalusugan, araw-araw.
3: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
0: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
2: buhay.
4: Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system.
2: Magdulot ng enerhiya,
4: naglalayon sa malusog na balat,
2: malusog na puso,
4: at iba pang aspeto ng kalusugan.
2: Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
4: ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino
2: na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan
4: at positibong buhay.
2: Ang komponan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14+1
4: ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito,
2: ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
1: Ito na ang programa Tagumpay sa Kalusugan.
2: Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas.
1: Sa buong Pilipinas.
2: Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products.
1: Testimonya,
2: patotoo,
1: karanasan,
2: maging mga katanungan
1: sa pag-iinom at paggamit
2: ng Rice Herbal Products.
1: Ito na ang inyong lingkod
2: at ang inyong kaagapay sa kalusugan.
1: Kuya Boy!
4: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan po muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balanuntunan tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating mo namang Facebook account, Rice Brand. Si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod, wala nang patumpik-tumpik pa, meron na tayong caller sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
5: Magandang kalusugan po, Kuya Boy.
4: Yes po, magandang kalusugan. Sino po sila?
5: Si Nanay Maria Lozada po ito.
4: Nanay Maria, okay. Lozada ng Goa Camarinesur. Okay po. Nanay, ilang taon na nga po kayo, Nanay?
5: 69.
4: Ayos, okay po. At Nanay Maria, kumusta po kayo?
5: Mabuti naman, Kuya Boy.
4: Mabuting.
5: Mabuting-mabuti, Kuya Boy. Maraming ginagawa sa bahay.
4: Very good, John. Ang importante po, Nanay, ay maganda yung kalusugan. Malusog tayo.
5: Para
4: ah, 'di ba? Yun po yung importante doon. Dapat malusog po tayo, Nanay. Patuloy pa rin po ba?
5: Kaya minsan pag wala akong pero deko nagkakain ng rice coffee sa amin ko. Mag-aanap naman akong pambili ko ng rice coffee para malusog ang katawan ko.
4: Tama 'yon, tama 'yon. Dapat po lagi malusog yung ano po ninyo yung katawan.
5: Opo.
4: Nanay, patuloy pa rin po ba sa pag-iinom ng ating ating rice coffee at saka yung paggamit ng ating sabon? Sabon.
5: Opo, nagagamit ako, Kuya Boy. Kaya nga rin sabi ng mga kaibigan ko, batang-bata pa daw ako.
4: Sabi na.
5: Matanda na ako. Matanda na ako, 69 na ako. Sabi niya, parang dalagang-dalaga ka. Kasi sabi ko, hindi ko pinapabayaan ang sarili ko.
4: Tama yun. Dapat alagaan natin sa pamamagitan ng ating punamang sabon. Yung ating Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. Saan po kayo nabili, Nanay? Ng ating sabon?
5: Sa Goa
4: meron.
5: Po, sa Angel mayroon. Sa San Martin mayroon.
4: Very good po. So, ano po, kumbaga, lahat po eh meron ng ating ng ating po namang sabon dyan po sa ano. Tama
5: po. Hindi ako nakakapagawa. Sa lupi ako nagbibili ng sa grocery, sa lupi ako nagbibili ng rice coffee.
4: Tama po. Maraming salamat. Sige po. At,
5: po. Kumusta sa anak mo? Graduate ng nurse?
4: Opo, okay na po.
5: graduate na siya?
4: Opo.
5: At parang kadungan ito ng pamansin ko pa ang eskwela ng college. Yung pamansin ko nga may trabaho na.
4: Very good po, Nanay. Nanay. Basta po, ituloy-tuloy niyo lang po yung pag-iinom ng ating rice coffee, ha?
5: Opo, Kuya Boy. Lagi ko nga nung pinapakinggan ang programa mo araw-araw. Pero
4: araw-araw yan.
5: Pero araw. Tapos, sa gabi, pinapakinggan kita.
4: Thank you.
5: Pag ako nagpapahinga, yan pinapakinggan po ang programa. Pero
4: salamat
5: po. Pero hindi mo man ako nababati sa programa mo.
4: Ayan lang. Babatiin na kita ngayon. Hello kay Nanay Maria. Okay po.
5: Ay, nato. Ngayon naman lang ako binabati sa kita. Tumawag ako sa iyo. Pero kung hindi, ito naman lamang ako napapansinatawagan.
4: Kuya po. Ganun po ba? Nagtatampo si Nanay. Sige po. Hayaan po ninyo at babatiin po kita lagi. Okay po.
5: Thank you very much,

0: Huwag po mga kaibigan, 0969-226-9623 yung ating malamang numerong pwede po ninyong tawagan. Dito po sa ating palatuntunan mga kaibigan, kung may mga nais po kayong ibahaging kwento, ito na yung pagkakataon na yun na tayo po yung magkausap, magkakwentuhan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, magandang umaga po, Kuya Boy. Si Jaime po ito.
0: Jaime.
1: Opo.
0: Jaime, okay po. Tatay Jaime. Taga saan po si Tatay Jaime?
1: Taga rito po ako sa Puerto Princesa.
0: Puerto Princesa, Palawan.
1: Opo.
0: Okay po. Tatay Opo. Jaime, ilang taon na po kayo?
1: 70 na po, Kuya Boy.
0: 70? Ah, okay, sige. Tatay Jaime, umiinom na po kayo ng ating rice coffee?
1: Nakabili po ako doon sa North South Star Drug. Iisa lang naman ah. Wala namang nadating na.
0: Iisa pa lang?
1: Iisa lang kasi pagbalik ko, wala naman daw na deliver pa.
0: Ah, sa South Star Drug po yan, dyan sa Puerto Princesa?
1: Opo, sa Robinson.
0: Ah, okay. So, nakabili po kayo. Tama po ba yung nabili po natin? Yung sinasabi natin kulay ginton dilaw na karton?
1: Oh, tama po, tama po.
0: Tama. Tapos yung RISE po yung spelling, tatay.
1: Opo, opo.
0: Oh, siguraduhin natin yon para hindi po tayo magkamali. So, iisa pa lang. So, sige po, hayaan po ninyo at sasabihin ko pong muli sa atin po naman mga deliveries na maglagay na dyan po sa inyo sa Puerto Princesa para makapagsimula na rin yung iba natin na makapagpatuloy na yung mga umiinom na ng ating rice coffee, Tatay Jaime. Nakapag-try na po kayo ng isang sachet?
1: Oh, nakapag-try na po kami mag-asawa.
0: Ah, very good po. Kung sakali po tatay na paubos na at wala na, di ba? Sabi po ninyo na ubusan na. Para habang nag-aantay po tayo, pwede tayong mag-order muna pansamantala sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada. Pansamantala. Para hindi po maudlot yung tuloy-tuloy na pag-iinom po ninyo, Tatay Jaime. Mas mainam po na, kumbaga, dapat tuloy-tuloy. Kaya po, pwede tayong mag-order sa TikTok, sa Shopee o kaya sa Lazada. Okay po. Ganun na lang po muna ang gawin po natin habang inaantay natin yung mga deliveries. At kapag dumating naman yung deliveries, bagsakan po talaga yan. Talagang napakarami po yan. At mag-uumapaw po yung ating po namang produkto dyan. At sinabi ko na rin po sa ating mga deliveries, na isabay na po pati yung ating 25-in-1 tsaka yung ating sabon para dire-diretso na. Okay po?
1: Apo.
0: Ganun na lang po. Tapos Tatay Jaime, kapag medyo may nagbago na po sa inyong pakiramdam, tawagan niyo po ako. Balitaan niyo po ako, Tatay. Tawagan niyo po ako muli para kahit papaano po ay maibahagi natin sa iba nating mga kababayan at makatulong po tayo sa kanila.
1: Apo.
0: Thank you very much po, Tatay Jaime. Mabuhay po kayo. God bless po.
1: Salamat po.
0: Thank you very much po. Salamat po sa inyo. Tatay Jaime po ng Puerto Princesa, Palawan. Hello po naman sa lahat ng mga taga-Palawan. Isa rin po yan sa mga lugar na diba, gusto kong mapuntahan. Gusto pong mapuntahan ng inyong lingkod. Ayan, sarap kasi sabi ko nga masarap na napupuntahan ninyo yung mga lugar dito muna sa Pilipinas. Yung iba kasi gusto pumunta agad ng ibang bansa. Ang naririnig ko sa mga kabataan ngayon, Korea. Dahil doon sa mga iniidolo nila, di ba? Mas maganda dito sa Pilipinas. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po.
2: Hello po, kay Boy.
0: Yes po, sino po sila?
2: Baby po ng Kalawag.
0: Baby ng Kalawag, Quezon. Tama?
2: Oo.
0: Oh. Opo, nanay.
2: Opo.
0: Nanay Baby, ilang taon na po kayo?
2: 59 po, yung
0: sumawag
2: po sa inyo kahapon.
0: Ah, 59. Okay po, Nanay Baby. Yes, opo. Na sabi po ninyo, walang sabon dyan po sa Kalawag, Quezon. Wala pong, wala pa nung ating sabon. Okay po.
2: Wala pa po.
0: Ano pong may paglilingkod ko ngayon sa inyo, Nanay Baby?
2: Ay, sabihin po yun sa mga...

0: Mabibili dahil dala na kami dito at marami kami nag-aantay.
1: Tama po. Nang sabon. Pero yung ating rice coffee meron?
0: Marami.
1: Ah, marami.
0: Kay Carlo.
1: Kay Carlo Superdrunk.
0: Yung inaantay namin.
1: Yun, sabon yung inaantay po niya.
0: Okay. Oo. Ay, tuwan-tuwa si Vicky. Binatiin nyo kahapon. Matriano pala apelido niya.
1: Vicky Matriano. Matriano. Hello po naman, Nanay Vicky. Oh. Thank you very much po. Maraming salamat po sa pag-antabay. So ganoon na lang po muna, Nanay. Antayin po natin. Yeah. At least natulungan niyo ako. Mismo kayo mismo yung kasi nakikinig sa atin yung mga deliveries. Sige na, i-follow up po natin, Nanay. Nakikinig sa atin yung mga deliveries. Ano sabihin niyo?
0: Marami kami ito.
1: Nag-aantay ng
0: sabon.
1: Ng sabon.
0: Hindi dito nawawala ng Kuya Boy ng Kapid, madami sa Carlos, lahat ng alito marami.
1: Rice coffee marami, tama 'yon.
0: Tama sabon yun. Lang wala.
1: Yung sabon lang talaga yung hinahanap po ninyo. Sige po. Ano natin yan? Atin po namang ipa-follow up sa atin po namang mga deliveries. Okay po, Nanay. Maraming salamat po. Ah. Thank you. Thank you very much po, Nanay. Maraming salamat. Bye-bye. Yung sabon, ha? Mga deliveries daw. yung atin mga deliveries. Makinig kayo. Ha? Matagal na kami nag-aantay, ha? Dalhan nyo na kami dito sa Kalawag, ha? Parang galit talaga, may ano eh. Yung parang matagal na kaming naghahanap. Kapag kami nainis sa inyo, parang may pagbabanta eh. Uso pa naman ngayon yung mga pagbabanta na yan. Tina-trial yan ngayon. Pero dito sa atin, pag ganyan yung pagbabanta po ninyo na Kuya Boy, pag hindi nyo kami dinalhan ng rice 4-in-1 premium glow soap, bahala kayo. Is there order in the court? Lahat ng mga tao ngayon gusto na maging abogado eh. Your honors, please. Sorry, I have no honor since grade 1. I'm just a simple student, below average. That's why I have no honors. Tipong ganun na. Yung mga datingan ngayon, ganun eh. Kaya yung ating po mga lolo at lola, yan po yung kanilang nagiging libangan ngayon, di ba? Tuwing hapon, di ba? Tama ba? Every afternoon ba yung hearing? Ha? Ah, hindi. Tatlong araw lang. O, tapos next week na naman. Gandang panuuri ni Sarsuela eh. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan. Hello po, magandang kalusugan. Hello?
2: Saan po nagdi-deliver ang sa Bagyo?
1: Sino po ito?
2: Si Nancy Talos po.
1: Nanay Nancy. Okay po. Taga saan po kayo, Nanay Nancy?
2: Okay, sa Benguet.
1: Sa Benguet. Bagyo po, Nanay? Bagyo po kayo, Bagyo. Nanay, ilang taon na po kayo?
2: 57 po.
1: 57. Umiinom na po kayo ng rice coffee, Nanay Nancy?
2: Hindi na nakikinig ako sa rice.
1: Nakinig po kayo.
2: Sa Bagyo, wala naman.
1: Sa Bagyo. Sige po, Nanay. At sasabihin ko po sa ating mga deliveries. Actually, nasabi ko na po yan na naubusan na sa Bagyo at part ng Benguet. Ginagawa na po ng paraan, Nanay. Antayin nyo lang po at darating po dyan yung ating rice coffee. At Nanay, pwede kayong mag-order na po sa TikTok, sa Shopee, kay sa Lazada if ever po na kailangan na po ninyo.
2: Oo, para mag-order na lang ako.
1: Ano po yun?
2: Oo, sige, mag-order na lang ako sa TikTok.
1: Tama po.
2: Nag-anap ako sa Bagyo, wala.
1: Opo, sa TikTok po, sa Shopee o kay sa Lazada, meron po Nanay. Nanay, nakakita na po ba? Alam niyo po yung i-orderin po ninyo?
2: Minsan lang po ako nakabili.
1: Opo. Nakabili na po kayo dati?
2: Ay, wala na naman.
1: Opo. dati na po kayo nakabili, kaya po alam niyo na po yung itsura ng ating rice coffee po, nanay.
2: Opo, di ba yellow?
1: Yes.
2: Parang yellow yung
1: ako. Opo, tapos ang spelling po nanay, R-I-S-E.
2: Oo.
1: Oo, kasi hindi po kasi ito bigas. Ano po, kaya po R-I-S-E po yung spelling. Okay.
2: Opo,
1: po.
2: Sir.
1: Okay po, wag po kayong magkakamali nanay ha. Nanay Nancy, para hindi po masayang yung pera po ninyo. Sa pag-order po sa TikTok, sa Shopee, sa Lazada, dapat po tama yung ma-order po ninyo para hindi tayo magkamali at hindi masayang yung pera po ninyo. Okay po?
2: Opo, sir.
1: Yes, okay po.
2: Yes,
1: o, tapos,
2: thank you po.
1: Nanay, balitaan nyo ako pag meron na dyan sa inyo sa Benguet, balitaan nyo po ako kapag meron na po kayong nabili dyan sa Benguet ng ating rice coffee.
2: Oo.
1: Okay? Tulungan niyo po ako, nanay, ha? Salamat po sa inyo. Bye-bye po, nanay.
2: Thank you, Dan.
1: God bless po. Mag-iingat po kayo, nanay. Bye-bye.
2: Thank you po.
1: Bye-bye. Ayan po si Nanay Nancy ng Benguet. Uy, marami tayong mga kababayan sa ano, sa part ng Benguet na talagang matagal na yan. Talagang dami po natin mga ano dyan, mga kababayan talagang umiinom po ng ating rice coffee. Mantakin nyo naman kasi, yung ating rice coffee, napakasarap na, tapos mainit, tapos sa part ng Benguet, eh, malamig. O, saktong-sakto, di ba? Malamig yung panahon. Kailangan mo ng coffee, pero hindi dapat yung basta-bastang coffee lang. Dapat rice coffee, kasi healthy coffee ito. Eh, kung inom ka lang naman ng inom ng kape na makakasira naman sa iyong kalusugan, eh, parang pinapatay mo yung sarili mo paunti-unti. Dapat yung healthy coffee, katulad po ng ating rice coffee. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
3: Magandang ako po sa inyo.
1: Yes po, magandang kalusugan po, tatay. Sino po sila?
3: Apo.
1: Ano pong pangalan?
3: Eduardo po ako, si Eduardo.
1: Eduardo, okay.
3: Eduardo.
1: Tari Eduardo, tari saan po kayo?
3: Laguna.
1: Laguna, okay.
3: Laguna o, Laguna.
1: Opo. Ilang taon na po kayo, tatay?
3: 76.
1: Wow, 76. Umiinom na po ng rice coffee si tatay Eduardo?
3: Isang beses po lang ako nakakainom. Kasi gusto ko ako yung makakausap. Kasi ako marami ng karamdaman.
1: Opo. Tapos, ano po yung mga karamdaman ni tatay?
3: Meron lang ako sa puso.
1: Uh-huh.
3: Diabetes.
1: Uh-huh.
3: Yung mata ko, wala no. Sa mga oseto, malabo ang mata ko. Hindi ako nakakita.
1: Ah, matagal na po yan.
3: Matagal na. Musa na no to. 3 years na.
1: Opo. Sige po. Tapos, ano po yung tanong po ninyo? Ano pa po yung iba?
3: Hindi po yung rice coffee. Kaya sabi ninyo, hindi po bawal sa mga may sakit na katulad ko.
1: Ah, yung pong sinasabi po ninyong may diabetes po kayo, tama?
3: Oo, yan meron.
1: Ah, ano pa po yung ibang mga karamdaman po ninyo?
3: Paano po?
1: Ano pa po yung ibang mga karamdaman po ninyo, tatay? Bukod po sa diabetes.
3: Hindi ako. May puso.
1: May sa puso. Ano pa po yung...
3: Hindi na tumataas ang presyon.
1: Mataas yung presyon ng dugo. Opo, high blood. Opo, ano ba po yung ano ba po yung iba?
3: Ngayon, may findings sa kidney.
1: Kidney. Di
3: ba mano, pero may findings.
1: Opo. Yung tanong niyo po kung pwede po kung pwede po sa inyo yung ating rice coffee, tatay.
3: Pwede
1: ah. Opo. Yun po yung tanong ninyo kung pwede po yung ating rice coffee.
3: Kung pwede ako kuminom.
1: Okay, tatay, pwedeng-pwede po. Lahat po ng mga nabanggit po ninyong mga karamdaman ay natutulungan pong maibsan ng ating po namang rice coffee, tatay. Ibig sabihin, lahat po yung mga nasabi po ninyo, may mga testimonya po tayo patungkol dyan ang natulungan po ng ating rice coffee sa tuloy-tuloy po na pag-iinom, tatay. Again, sa tuloy-tuloy po na pag-iinom ng ating rice coffee. Basta po ituloy-tuloy lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee, doon po natin makukuha yung kagalingan po na hinahanap po natin sa ating po namang produkto, tatay. Basta po tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po nito. Okay po?
3: Ganun po ba?
1: Yes po, tatay. Basta po ituloy-tuloy lang po natin, araw-arawin. Paano ko po nasabi? Kasi po, napakarami na... Apo, go ahead po.
3: May available na po dito sa Laguna.
1: Opo, saan po kayo sa Laguna, tatay?
3: Santa Rosa.
1: Santa Rosa, Laguna. Opo, sa mga butika po, mga pharmacy, mga drug stores, tindahan, grocery stores, dyan po sa Laguna, available na po yung ating rice coffee po dyan. Dyan po sa Arn Pharmacy, Arn. Lamar.
3: Arn.
1: Opo, Arn.
3: Lamar.
1: Lamar Pharmacy.
3: Lamar Pharmacy.
1: Opo, Marla. Marla 7 Pharmacy. Olivares Superdrug.
3: Olivares.
1: Opo, Superdrug. Tapos, Paulians Pharmacy. Lahat po yan sa Santa Rosa.
3: Santa Rosa po lahat yan.
1: Yes po, tatay. Nakuha po ninyo?
3: Sa ano? Oo, sa Shopee. Meron po rin doon.
1: Meron din po sa Shopee, sa TikTok, sa Lazada. Wala pong problema doon. Basta po tama lang yung produkto pong bibilhin po natin. Yung kulay gintong dilaw na karton. Nakakita na rin po kayo, tatay. So, yun lang po. Yun lang po yung susundin natin.
3: Okay po. 14-in-1+1.
1: Yes po, yung 14-in-1+1. Ang spelling po ng rice, R-I-S-E.
3: R-I-S-E.
1: Tama po.
3: Kulay gintong dilaw.
1: Yes po, kasi hindi po.
3: Mayroong dalawang hotdog.
1: Okay, tama po yung tatay. Very good po. Yun po yun.
3: Pwede rin yan sa misis ko.
1: Pwede rin po, tatay. Wala pong problema. Pwede po yan sa misis po ninyo kasi makakatulong din po yan sa tuloy-tuloy na pag-iinom po ng ating rice coffee, tatay.
3: Ang sistema po ng pag-inom, ano?
1: Dalawang sachet hanggang tatlong sachet sa isang araw.
3: Ganun po.
1: Apo.
3: Okay po. Salamat po. Gusto makakausap.
1: Opo. Basta po tuloy-tuloy lang yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Makakatulong po yan sa inyo. Sa halos po lahat ng mga karamdaman. Salamat po, tatay.
3: Sige. Salamat po rin.
1: Mag-iingat po kayo. Maraming salamat. Bye-bye.
3: Salamat po. Thank you po. God bless you, sir.
1: Thank you very much po. Kaibigan, wala tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na magsasama-sama natin sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abalas, Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless. Pakinggan ang isa na namang testimonya ng kagalingan ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
4: Marami na akong nararamdaman na sakit. Masakit po ang katawang. Kahit ngayon yung sa pagani sa paningin ko po. Mula po nung mag-inom ako ng rice coffee, naku sir, ang ganda ng katawang ko ngayon. Saka po hindi masyado ako nagugutom.
1: Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores sa inyong mga lugar. 106.3
5: Difference you can hear, a difference you can feel with all the bells.
6: The strongest. The strongest.
7: Oras, alas 7 y media.
8: 106.3

0: Sad Celebrity Beauty Soap.
1: Sad Celebrity Beauty Soap.
2: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Sad Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
3: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Sad Celebrity Beauty Soap na.
0: Sad Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Sad Marketing.
4: Gusto ka ba matrabaho sa abroad? Make your dreams reality. Apply now at JPM 88 International Manpower Services Corporation with DMW License Number 675-LB-1119-0025-R. Sila ang nagkinahanglan og mga domestic helpers sa paingon ngadto sa mga nasud sama sa United Arab Emirates, Saudi Arabia, Qatar ug Kuwait. Sa mga kababayenan nga nagpangidaron og 24 ngadto na sa 43 anyos sa first time or ex abroad, with or without passport, as long as physically fit and willing to work abroad, welcome kamong tanan nga mo apply. Sila ang nagtanyag og libreng accommodation, pagkaon, libreng pamasahay paingon sa Manila, passport og libreng medical. Alang sa dugang kasayuran, bisitaha lamang ang ilahang buhatan nga nahimutang sa may puro Riverside, Hamisola Extension, Santa Lucia, Pagadian. Og pakikita ay si Miss Jacqueline Cabahog. O di ba kaha, contact sa phone number nga 0927-362-1908 or 0962-211-6023. O bisitaha usab ang ilang official Facebook page at JPM88 Angels Pagadian.
5: Bata man o tiguwang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong, magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
6: Namo gisilingan namo ang nagagamit aning Paragis Bila Bila. Siya ang nag-advise ako agad ni iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, naulian na yung kuha ng pagkagabi, eh, pagkapuntag nagkatindog na ko.
5: Wow.
6: Itong nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya.
5: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
7: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya na sila'y deliver services and Waka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
8: Mabuhay Hardware.
7: Mabuhay Hardware, let's build together.
0: Sad Celebrity Beauty Soap.
1: Sad Celebrity Beauty Soap.
2: Para sa masanagon, himsog na panit, gamita ang sabon nga may tatak, Sad Celebrity Beauty Soap. Feel the difference. Kutis gold, kutis celebrity ka.
3: Nagaangkon sa gahom sa glutathione, nga napamatud-an nga makatabang sa pagpaputi sa atong panit, mapalalaki man o babayi. Mag-Sad Celebrity Beauty Soap na.
0: Sad Celebrity Beauty Soap. Kutis gold, kutis celebrity ka. A quality product of Sad Marketing.
4: Fourth week of July is Diabetes Awareness Week. Ang diabetes ay isang seryosong kondisyon na maaaring makaapekto sa ating puso, mata at iba pang bahagi ng katawan kung hindi maaagapan. Ngunit ito ay maaaring maiwasan at makontrol sa pamamagitan ng tamang pagkain, regular na ehersisyo at healthy lifestyle. Ngayong Diabetes Awareness Week, hinihikayat ng Department of Health ang lahat na maging maalam sa mga sintomas ng diabetes at regular na magpatingin sa doktora para sa maagang pag-detect at tamang pag-aalaga. Tandaan, ang maagang pag-iwas at disiplina sa kalusugan na ay susi sa mas mahabang buhay. Isang paalala mula sa Department of Health, dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.5

0: 106.5.
1: Si Ann Nebres na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann Nebres.
2: Ako si Ann Nebres, taga Purok Dos, Paganito, Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning inko, mutisting anay ko kuan, ning capsule o coffee, nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos, makatindog na ko pagkaugma, duty jud po. Ingon anak.
3: Paragis bila-bila.
2: Paragis bila-bila, capsule, o kaningkuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud po. Kay, dili po hindi mo, hindi ko makaduty sa, na ako sa planta nagtrabaho.
3: Bila edad din mo ron, ma'am?
2: Ako, 55 na.
1: Busa sa unsamang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan ang tubag sa inyong mga balatian paragis bila-bila
5: paragis bila-bila
4: paragis bila-bila.
6: Papaminog sa gamot, tiilog likod. Murag na ay tusok-tusok sa mga tudlo. Permiluya o stress sa trabaho, kanunay magsakit ang kalawasan. Ani-ana ang NerfFlex Capsule. Gihimo gamit ang kombinasyon sa vitamin B complex, magnesium, turmeric o chamomile nga naghatag kompleto nga suporta sa kahimsog sa nerves. Makaayo sa pagpaminod o kapoy sa lawas, NerfFlex Capsule atong gamiton. NerfFlex Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika.
7: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsaon sa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Huwag isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
8: Purdue FDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
9: 106.5. Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon. Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas. Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumana nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
0: 106.5.

0: sa panahon karon
1: na andan na
0: pirmi gitag tutok sa cellphone o computer. Nagkahanap na ba ang imo mga pananaw?
1: Sulayi ang Nature's Gift Vision Pro Capsule. Adunay lutein, zeaxanthin og vitamin C and E nga makatabang sa pagatiman sa imong mga mata o pagprotektar
0: sa imong vision.
1: Nature's Gift Vision Pro Capsule
0: para sa mas klaro nga pananaw o mas protektado nga mata kada adlaw.
1: Nature's Gift Vision Pro Capsule, produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Mapalit sa mga butika. 106.5

0: 106.3 FM.
1: A difference you can hear. A difference you can feel. With all the bells.
2: The strongest. The strongest.
3: Horas a las 8:30.
4: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
5: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danaw, Mati City, Laba Oriental.
6: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila herbal capsule?
5: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila dako yung kayo bitaha gid ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
6: Sa may ibati mo sakit imong hawak ana?
5: Sakit akong hawak. Kabarog dayon pag manglaba ko parte sa kita sa akong hawak tuhod magsakit ang akong lawas karon epektibo gid sa akong lawas gyud ni
6: pa murag magpangita naka
5: magpangita gid akong lawas aning Paragis Bilabila kay parte gyung nindota 100% gyud sa akong ibati gyud wala gid siya.
6: So karon gimintin na lang nimo,
5: gimintin na lang nako ang akong paginom aning Paragis karon. Mao na nga mangita gyud kog Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon nako kayo diferensya gyud. Salamat.
4: Usa sa unsa mang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
8: Paragis Bilabila.
7: Paragis Bilabila.
0: 106.

0: 106.2. Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kung din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, usapay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
1: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
2: Uy na, may kanianag ka. Ali, mga anad ta. Oh, naunsa man ka nga muraman ka og naguol pag-ayo.
3: Hey, nay, uy, kung saan ang mugod na kinahanglan naman kita magbayad sa akong tuition fee?
2: Mao ba? Hangiyoon lang sa nato, nak, biwa pa man kita'y kwarta karon. Uy, basin mga sunod bulan, makapadala na to o kwarta ang imong amahan.
3: Pero nay, gihangyo naman ako, dili ko daw pwede. Dili ko maka-exam sunod adlaw, dili ta kabayad, nay.
2: Unsaon kain nato ba? Ay, pagdali gyud ka onak aron kuyugan ko nimo.
3: Nay, uy. Na problema na ganita, ila ang pagyug ko nimo. Asa man dayto, nay?
2: Dili ta man laag, uy. Adto tag FA Pawn Shop, ako ning iprinda akong kulintas ug sinsing nga gihatag ni tatay nimo. Ako lang ning lukaton puhon inig makapadala na siya og kwarta. Ang FA Pawn Shop and Jewelry Store nagadawat sa inyong mga alahas sa pinakataas nga appraisal. 3% straight interest lamang matag bulan. No advance interest, walay penalty, o 1% interest lamang kung imong pagalukaton ang imong alahas sulod sa napulo kaadlaw. FA Pawn Shop and Jewelry Store, Main and Branch 2, located at Warlito Pulmone Street, o ang Branch 1, anaanay mutang sa FS Pajares Avenue at Bangsa Roxanne Hotel beside Capitol Bazaar, Pagadian City, with telephone number 215-2168. FA Pawn Shop and Jewelry Store.
0: July 28 is World Hepatitis Day. Mga kababayan, mahalagang pangalagaan ang ating atay at kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas at tamang kaalaman tungkol sa hepatitis. Ang hepatitis ay maaaring magdulot ng seryosong sakit sa atay tulad ng liver failure at cancer kung hindi maaagapan. Ngayong World Hepatitis Day, hinihikayat ng Department of Health ang bawat isa na magpa-check up, magpabakuna laban sa hepatitis at maging maingat sa mga gawain na maaaring magdulot ng impeksyon. Makiisa para sa isang malusog at hepatitis-free na komunidad. Isang paalala mula sa Department of Health dahil sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. 106.3

Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO-certified din ang PCSO Lottery Draw Procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.

0: What's up, Lotto Philippines? Kung ang hanap ninyo ay big-time Lotto Papremyo non-stop good vibes at exciting Saturday night, then you are definitely in the right program. Welcome sa nag-iisang programang inaabangan at minamahal ng milyon-milyong Pilipino, ang PCSO Lottery Draw. Good evening, Luzon! Maayong gabi, Visayas at Mindanao! Today's July 25, 2026. Mga kalaro, tandaan, lotto tickets lamang po ang kailangan para makasali at magkaroon ng chance na maging susunod na milyonaryo. At syempre, yan lamang din po ang tickets na hawak ninyo ang kailangan sa pag-claim ng panalo. Kaya naman ugaliin pong bumili ng tickets sa mga authorized lotto outlets para sure na legit at kasali kayo sa ating lotto draws. At para masulit naman ang Sabado night, samahan na po kami ni Nika sa 30 minutes na lotto surprises. Right, Nika? Magandang gabi.
1: That is absolutely right, Dan. Magandang gabi rin sa iyo at sa lahat ng lotto players nationwide na nakatutok ngayon sa IBC 13, DATV at sa ating official live stream sa YouTube at Facebook. Mga kalaro, stay with us dahil ngayong gabi puno tayo ng good vibes, lucky moments at life-changing cash prizes. Kaya ihanda na ang inyong lucky tickets at sama-sama tayong mag-aabang ng winning numbers.
0: Pero bago tayo maglaro, Nika, quick and friendly reminders muna tayo sa ating mga game players. Una, only 18 years old and above can play and win in any of the PCSO games. At pangalawa, maglaro lamang po ng pasok sa inyong mga budget. Laging tatandaan, mas masayang maglaro ng tama at sakto lang. Always play smart, play safe, and play responsibly.
1: At syempre, para mas pasayahin ang gabi natin, i-welcome na natin dito sa PCSO Draw Court ang ilan sa ating mga kalaro who will serve as our Lotto Draw panel of judges.
0: Also here with us are the representatives of the PCSO and the Commission on Audit. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir!
1: To ensure transparency and credibility of our lottery draws, PCSO conducts pre-draw procedures every morning. Ang highlights ng activity kanina, panoorin po natin ito.
0: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable key selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
1: Lotto fans, ready na ang mga papremyo kaya dapat ready ka na rin maging milyonaryo.
0: It's time to play and absolutely time to win. Tara na, let's play Lotto!

0: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
1: Broadcasting from the regional center of Zamboanga Peninsula.
0: The Little Hong Kong of the South. Pagadian City.
2: Ladies and gentlemen, here it is.
0: With the power of 10,000 watts, the strongest, the greatest, and the unstoppable DXCA 106.3 Bell FM.
2: I'm number one for today's hits.
0: Serving you with the latest information and entertainment, because a Bell FM a day keeps the stress away.
3: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
4: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin, ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan

0: Dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin, ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You are listening to DXCA 106.3 Bell FM, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number BSD-0311, with authorized power of 10,000 watts. DXCA 106.3 Bell FM is maintained by the following personnel, duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator, Edwin Almindral Alcoriza, with license number 96-1A 106.3 Bell FM, is now signing on.
3: DXCA 106.3

magampo kita. O Diyos, among amahan, ugtik panalipod, kung wala ikaw, wala'y maligon, wala'y santos. Tultuli kami nga nasa kinabuhing tunhay, pinagi sa pagtabang kanamo sa ustong paggamit sa mga mayong butang nining kalibutan. Kini among

sa samang paagi tapos ang panihapon. Mikuha siya sa kalis. Mipa

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibyag gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras biya sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 6:30 na sa buntag.

It's already na 6:31 in the morning. Ganun yung danan kapag tingin yung kabalkada sa mga buntag. At log karon ng Domingo, pizza 26 buwan sa Hulyo. Tuwag 2026. Or 26-26. Hala, sige, kanin yung danan. Mayong morning sa tanan nga nagpaminaw ng CBN sa 106.3 or di ba kaha sa DXBZ. Patapos ang adlaw Domingos buwan sa Hulyo. Dalira kayong mga adlaw. Hapit na tamo goodbye sa tuwa sa July. Huwag mo tabok na ta sa August. Kanin yung danan nga mga nagpaminaw, mga mag-uuma, mananagat, mga drivers, mga negosyante. O tanan lakip na mga estudyante. It's a family day karon. Ang inyohang tagsa-tagsa ka mga pamilya o inyohang tibok pamilya rather kinahanglan nga mag-usa paingon nga to simbahan. Lain man mog mga relihiyon, lain man mog mga tinuuhan, importante mugahin mog usa ka oras nga pagsimba. Alas 6:32 na itong oras sa kabagting o kabalgadas. 0938-207-7614 ang atong text line. Itong usbo itong text line ha, 0938-207-7614. O diba ka sa 0954-286-3758. 0954-286-3758 and also 0938-077-614. 6:33 na ho ng umaga. Dito pa rin ho kayo nakikinig sa himpila ng 106.3 Bell FM. At saka ko sa DXBZ 756 ang Radyo Bagting. Good morning and happy Sunday!

0: Radio Magbating.
1: It's already 6:39 in the morning. Balik tayo sa pagpanaguban sa programang Hunis sa Kagahapon. Pero pagkihapon si Bian sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ756 Radyo Bagting. Okay, caller from the line tayo. Hello, good morning. Kasani palihog atong caller.
2: May buntag, Quiz J.
1: Yes, good morning, Aljon. Gamustang kabuntago na ito daling lapitan.
2: Okay na kayo, Quiz J.
1: Okay, sige, go ahead sa mga mensahe, Aljon.
2: Mapahuni lang ko, Quiz, sa akong mga suod na higala nga sina June Mark Manisan, Marie G. Punghanoy Biasa, okay, Ace Kangay Chavez. O sa akong mga friends sa kahanginan like Ati Gaga Batal, JJ Batal, Julibert Bonsalaw, kang Maika Andales, kang Rian Jid, o mga Saysay Misamis Oriental, o kang Agaw Angelan Nietis Tabosaris, Gianna Tabosaris, Raymond Tagalogon, Remark Tabosaris, kang Aisa Maghanoy, kang Mr. Candia, kang Lapi Balindres, Inting Carpio, o ni Kuan po ni Arlen Angego Puerto, o Edodon Masikampo, o sa tanan-tanan na lang ako mga ka-principa na lang ko, huwag nilang Aisa Maghanoy po dahil ko is J, huwag ni Katarina, huwag ni Ate Lonely Girl, huwag ang nagpahuni gikan ni Arjun na mukat katanong kalini sa may barangay Santa Maria Pagalian City. Salamat kay SJ, huwag maing buntag.
1: Salamat kayo, John. It's already 6:41. The next caller from the line tayo, 835. Hello, good morning.
3: Hello, Chris. Good morning.
1: Yes, good morning also. Gisa niya itong cooler karong buntaga.
3: Sabag
1: sa'yo, Misamis
3: Oriental.
1: Okay, taga Misamis Oriental. Go ahead sa mga mensahe.
3: Unang-una na ikaw, Alvin Damukatkat. Salamat sa pag-rate. And then, kay Marlene Aquino, kay Princess Palalol, kay Jerome Pagalan. And then, kay Midi Mayo, Mayo. O kay James Castada. Pwede mo request ang song?
1: Ang sa request ni mo?
3: Kung ano yung request ka na susit ng aking photo.
1: Dito pwede magka-play, ano, sorry kayo. Dali na siya pangako ang karaan.
3: Ay, kung ano kan kuya Chris, ka na don't forget to remain.
1: Okay, sige. Okay. Pabuta lang, ha?
3: Sige, salamat sa pagkama.
1: Okay, salamat kayo. It's already 6:42 in the morning. Next caller from the line tayo. Hello, 064. Good morning.
4: Hello, good morning, first day.
1: Yes, good morning, Julie Bird. Go ahead, simuhang aminsahe. Karong buntaga, Julie Bird.
4: Una-una pa. Tony lang, Tony mo diya. Then, five-stop sa Radyo Bagting. Tapos na nga lang mga sub-inti kami na ilabi life nilang Aldo na mukhang tagtanga kong friends. Si Mike Andales, kanang ni Kate Villaces, Arlene Puerto, Diego Puerto, dayon ni Gaga Batal, ni Diesel Topiati de Salutanga, Marian Lacio, de Desa Dumingag, dayon mo Puentes, ni Ina de sa Mulabe, Kulit de sa Mulabe, ni Jennifer Diaz de sa Mulabe, dayon ni Lian de sa Mulabe, yan di sa Aurora ngayon. Sa ano, Baclaan family sa Luzon Valley, Ganaway family sa Luzon Valley, labi na lang ang Andy Baclaan sa Luzon Valley. Ngayon, Ganaway family sa Damit Bayong, Ganaway family di sa Pagadian City, Ganaway family sa Litapan, Ganaway family sa Barangay Piyuan, Ganaway family sa Barangay sa Pagutong, Balitis family sa Barangay sa Pagutong, Ape sa Kining Tugunan o Kining Andano sa Barangay Bulanay. Ayon sa kuan po Diana Potes Franca sa Yaon family, sa tangkog sa mga Neri o Galunto family, ayon ni Winston Labano po diay, ayon sa Bunsalao family o Maladja family o sa Maghanay family, sa tanan na lang nako mga kaprinsitan wala nako na mention kay tanang tatang lang joy day joy nga sano day ni kuan ka.
1: Ayan, nawala ka. Kaya't nagkawala. Sige, good morning sa imuhang tanan nga friends, Julie Berta. Sanan niyo sa kabaranggayan ni mga friends diyan na pita, good morning. Nawala kang kalit, ha? Okay, caller from the line 296. Hello, see you. Good morning. Kasi ni Palihog.
5: Good morning, Chris.
1: Yes, good morning. Kumusta man, Api?
5: Okay lang kayo, salam. Sa kamatatag, tagantag. Dugang kabuntagon sa Ginoo.
1: Anaginas, Napi. Magpasalamat sa kanunay. Sige, Napi, go ahead.
5: Una-una sa mga kois, good morning, happy Sunday. Then magpahuni lang dahil ko sa kuwang mga tulog ka mga bata, kan Juby, Irene Ibilin, labi na kang Leonilo Balindos kung magulang o John Paul, o labi na kang Lieutenant Colonel Rene Duran, Mamilina Fernandez Duran, o kang Aljon Mukatkat, o kang Inting Carpio, o kang Aileen Pirto, good morning, o labi na sa kong kaoban rin kang Saysay, Jason, o kang o labi na rin Jojo Bacas, Lucille Bacas, o kang Cyrus, o labi na po di ay VP Asilo, Rizal Asilo, o labi na ni Pilay, o Raymond Glan, Pocpel Gaspe, o kang kuhan po di ay, may pagpaminaw po di ay ni Ini Balulong diya sa Daxol Gipos, kang Patronilio Balulong, o kang Lorraine Sarcauga, o kang Nuli Sarcauga, o kang Rinrin Mantok, o sa kung pagumangkon kang Lorraine Balindres, o labi na
0: iyan na. O sa kung kumpare kang Leonardo Taganan, morning, o kang Ilias Trimintin ng Apakyas. Boys, pwede ba ka-request?
1: Ang sir, request ni Mojo, kaniing napi.
0: Palang boys, katong Bulanghoy Gabi, saging kamote.
1: O sige, pabuta lang yung Bulanghoy ha.
0: Oh, salamat Joyce. Ang nagpahuli si Napi Balindres, sa mga makayawan di mataling bonay na pisandi. Maayong salamat na inyong
1: tag. Okay, salamat kay Napi. It's already 6:46 in the morning. Okay, 8289. Hello? Oh, mura man siya og nagkabu. Mura ang nagdala og kariton bitaw. Hello, good morning. Kisa ni Palihog? Oh, palihog lang ito. Pagkahinaya si mong tingog. Asa magkadapita gibutang sa kuwan sa Ginoo. O pag ha, magkadapita gadagan yung sakyanan naman eh. Muraman ka o kuwan. Kining gabaguro si mong hangin. O gibagyo dihang napita. Ang sir, request ni mo. Beautiful Sunday. Sige, salamat. Okay, si Aisa? Ano siya, kuano yung mga siya, huwag kining gilakag o hangin. It's already 6:46 ng umaga, guys. Dali paghihapos sa pagpanaguban sa kahanginan. 0938-207-7614 and also 0954-286-3758. Pwede po naman message sa akong Facebook account, ang Koysa J, K-O-Y-S-J-H-A-Y. Again, K-O-Y-S-J-H-A-Y. Muna ko ang Facebook account sa gusto makig message siya. Kaya nag-online ganon, ulay pantawag ka. It's already 6:47 ng umaga. Dito pa rin ho sa huni sa kagahapon.

0: Radio Magbating.
1: It's already 6:54. Balik ta sa pagpanag-uban. Dari paghihapon sa ang tulumanon. Okay, 0938207764. And also 0954286-3758. Good morning, guys. Happy Sunday. Magpahuni lang sa kong anak nga si Bryla Rizuena. O sa kong bana nga si Peter Rizuena sa mga Rizuena family, Labrador family, Branzuela family. Ika sa may Old Mira, Paudina, Sambuang del Sur. Salamat kayo sa pagpaminaw. Next caller from the line. Hello, 835. Good morning. Kisa ni Palihog.
2: Ako nga
1: request kayo, Chris. Katawag doon, Morgan. Sorry. Sige, kabalak ka. Kanya na na yung play, mohang request.
2: Okay.
1: Salamat, salamat. It's already 6:55 in the morning, guys. Dari pagyahapon sa tuwang at ulamanon na. Parento sa paghatag pagtaga, doon sa mga minsay, karubutaga. Hello, guys. Good morning. And a happy Sunday. Yeah, sa iyo mga friends tanan. Nestor Ganja, ingat palagi. Gikan kang MJ Carpio ng Gudabato. Good morning, MJ. And request lang daw siya. Gaosan eh, may kahati pala ako. Sige, play natin later. Hello, guys. Good morning. Pahuni lang sa Labigan family. Taata o Ganaga family, Indus family. Tanan na lang naminaw sa mga programa, guys. Request ko, gugbang limbungan, nagmabunahong alasang, thanks sa pagbasa, walay sa payan. And hello also, good morning, salamat kayo sa pagpaminaw.
3: The smell of your skin, the taste of your kiss, the way you...
1: Kang 725. Pahuni lang po ko, koy, sa MJ Carpio og ni Aldrin Ondon, Ondong rather. Oga Brian Ondong sa May Dumingag, sa mga Tagalogan family, Tagayon, Tapagilaran family, Malmi, sa Tagarda family, Pang-an. Oga sa mga Clarin family, good morning po. 308, hello to you, good morning.
4: Hello, good morning. Happy Sunday,
1: Jay. Good morning, Burakyat. Go ahead sa mga mensahe.
4: Salamat. Good morning, happy Sunday sa Tanang Tagaradyo, Bagting, Ubilikim. Kay NG Capio, good morning girl. Kay Aldin Apokatka, kay Nappy Marindres, kay Jai Amor, Jaja Batal, JJ Batal, kay Arlene Puerto and Chico Puerto, sa kay Marian Rabanel, o Maika Andanes, Ray Asanay, Giselle Martil, to Barangay Punawan, Mabuhay, Ulutang Gasambang Gasibugay. Kanalang ko is GM, doon ako is Pres, hindi pa.
1: Okay.
4: Kuhan lang ko, Jay, ka ng bigong pagmamahal.
1: Okay, pabuta lang yung mong bigong pagmamahal. Salamat sa pagtawag.
4: Sige na, ikli pa ya. Gabon, ano mag-iplik yung pagkaon niya.
1: Sige, salamat.
4: Okay, saran sa may ulitan sa Sambuga, Sibugay. Miss Lonely Girl, bye-bye.
1: Goodbye. Taga Sambuga, Sibugay. Hello sa inyong danaan. It's already 6:57 in the morning. Dari paghihapon sa toang pagpanaguman. Sala mga ipang binuangan, ipang limbungan, sala mga gugma, hala sige. Bisan din ninyo deserve, pero sa'y ka-deserve po nato, ano?

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: BBC, daklit, daklit, balitang, balitang.
2: Kabalik-balik ka na, ano ang BBC, daklit, balita, alas 7, nagsibiyan sa Radyo Bagting o Gabel FM, ning adlaw karon ng Domingo. Lawman, nga doon na si bag-o nga dakong pagsaka sa presyo sa mga produktong petrolyo sa adlaw nga Martes. Base sa patkadlaw nga pagliho sa Minova Plant sa Singapore o sa Foreign Exchange, ilawman nga musaka ang presyo sa diesel o 6 pesos hangtod na sa 6.50 centavos sa mataglitro. Samtang posible usab nga musaka ang presyo sa gasolina sa 5.50 centavos ngadto na sa 6 pesos kada litro. Matod pa sa oil industry source, subli nga nisaka ang presyo sa lana sa pangkalibutan ng merkado, gumikan sa kabalaka sa posibleng pagkadilatar sa supply. Takip na nini ang limitadong pag-agi sa mga barko sa Strait of Hormuz, gumikan sa nagagrabing bahas sa seguridad sa Bab el-Mandeb Strait nga nagpataas usab sa peligro sa pangkalibutan ng supply sa enerhiya o ingon man sa negosyo. Sa gari pahibalo sa mga kumpanya sa lana ang ilahang price adjustment sa adlaw nga Lunes, oga ipatuman gilayon kini pag-abot sa adlaw nga Martes. Kahit naman nga nato ng kalabayang simana, epektibo nga natong Hulyo 21, nagpatuman ang oil company og dugang nga presyo sa 3.50 nga tuna sa 3.60 centavos sa matag litro sa gasolina og 10 pesos nga tuna sa 10.68 centavos sa ang matag litro sa diesel. Samtang ni saka usab og 11.77 ang presyo sa kerosene adtong nakalabayng semana. Iyon na bati ang BBC Daklit Balita alas 7. Nisibiyan sa Radyo Bagting Bell FM. Ako si Bagting 17 Flores of Fima. Maayong buntag.
1: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang 106.3 Bell.

0: 106.3
1: Radio Magbating. It's already 7:16 in the morning. Balik na dinis itong pagpanaguban sa programang Huni sa Gagahapon. Dari paghihapon sa Via Saradja Magding sa BLFM. Hi, Kois Jay. Good morning. Yes, good morning po. Magpahuni lang ko ng una ni mo, Kois. O siya ng mga best friends, si Ramila Pinoso, Virginia Bahinting, Linlin Generale, Lonely Girl, Gisela Valenzuela, April Econ Valenzuela, Reginisha, April Fool Bustamante, nagpahuni si Marian Rabanuel sa SND Llano del Norte, Sultanagan, Mapuro. Minamahal kita, Young Request. Hi, Kois Jay. Good morning. Pahuni lang ko sa mga friends. Okay, or saan siya? Or anything. Hello to my friends tanan. Okay, hello kay Princess Palalon o Tata Kunde. Good morning. And also daw kay Lindo Marlene Aquino o kay Mike Candales gikan iki Bibi Boy nang magsaysay. Good morning. Okay, caller from the line. Hello 253. Good morning to you.
2: Good morning, Kuya Koy.
1: Yes, good morning. Kinsa ni palihog ang caller karumuntaga?
2: Ano to, Kuya?
1: Kinsa ni palihog?
2: Kakabatan sa Pandanan, SND, Llano del Norte, Kuya.
1: Okay, good morning, Tata. Go ahead sa mga mensahe.
2: Magpahuni lang ko sa ako mga friends. Lover Boy, Lonely Girl, Arjun Ang Mukatkat, Leonora Perong, Arlene Angelico Puerto, Jolibert Monsalaw, Pidiat Amor and Ivan Duong, Ramil Pinoso, Rosa Ardanesa, Ben Awa, Lily Anistor Akaat, Guling Kasuna, Marilo Ortega, Los Aladad, Merlin Tatas, Emilin Maso, Gobinlin Hinirali, o Delia Carido. Ang nagpauni si Gata Batal sa Pantanan is hindi Llano del Norte. Request ko song, Kuya.
1: What's your request mo?
2: Buhit ng palad.
1: Okay, sige, double check natin. Salamat sa pagtawag.
2: Salamat, Kuya.
1: O, usunak
2: ko. May buntag.
1: O,
2: bye-bye.
1: Goodbye. It's already 7:18. Ako na umaga, Kois. Para ito sa paghatag pagtagas sa iyo mga minsay, karumuntag at restaurant dulaman noon. Another one. Hello, Kois Ajay. Good morning. Hello daw sa iyo tanang mga members sa King and Queen of Hearts from Nonoy Olivos of Kapatag.

tinahon ng umaga. Dari paghihapon sa to ang dulumanon sa kahanginan, guys. Ang programa ng Huni sa kagahapon. Alang ganin yung danaan. Dugang lingaw karong buntaga. Sa itong programa ng Huni sa kagahapon, sa magkausap pa mayong buntag. Sa mga maupay naka-tune in karon na diri sa tuang tulumanon, good morning! O sa mga nakapangapi, mayong pagpangapi kaninyong

It's a beautiful day. It's a beautiful Sunday. Thank you sa iyo pagpaminaw. Pagpakiuban ka na ako sa programang Huni sa Kagahapon. Hangtod na lamang sunod Domingo pohon. Salamat. Happy Sunday.

0: ini ang Baganyan Broadcasting Corporation, stasyon DXBZ AM.
1: DXBZ AM.
0: 756 kHz, Radyo Bagting. O DXCA 106.3 MHz, Bell FM. Nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. 21 ka tuig na nga nag-alagad sa katawhan, naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw.
2: Mas gipatinaw.
0: Mas gipaligon.
2: Mas gipaligon.
0: Ug mas gipakusgan.
2: Ug mas gipakusgan.
0: BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.